0: Uwaye? Na yoba mugambe. Neka nevemu mugambe. Ngamba gugu. Tukule nsobyo kuchusa akalimiko. Nukajia kuchikumu musambu katonyeze mwenda. Pearl FM.
1: Program kula sente. Ye program ye ye byenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayisewa kula sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kula sente kula sente, kula sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pearl FM.
3: Nini?
2: Sambu. Akatonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo kwetuligo ina agenda maso n'okutugoberera.
3: Wewawo.
2: Yes, ensonga bwese bwezigenda maso n'okubeera nti zifaanagana goina akyebase.
3: Yesebo.
2: Zukuka. Ezuka tugezeko kubeera nti tunoonya ate
3: omanyi omuzira njovu ekyejo kituyitiridde nti n'ebitugasa tulina kujjukizibwa ekyejo kiyitiridde wali omuntu omu yakoze
2: omuntu omutonde
3: na na
2: ebikwanaga n'okujjukizibwa
3: isebo
2: yerabira nnyo yerabira nnyo
3: naddala ebimugasa oba byonna nenze kyenzudde omuzira njovu obadde okimanyi nti ebitutwala mu ntata teri abitujjukiza
2: Mungu yatukola
3: na
2: nga Boma nyiri ekintu
3: getting used.
2: Ochi nyoma. Yes, boma nyiri ekintu. Ochi nyoma.
3: Oli kuava na gamba nti omulimu ogunonya kalimu. Senga mfuna ya kalimu kona.
2: Yes.
3: Orumalo gufuna. Tia banange ogulimu. Okay, Orotani kukuma nyiri. Ye buli kimu n'okigamba ye. Kati mbudo obo kifuuse ekizibu. Songa liwe lya kanonya kali.
2: Kalimu. Soto wetu patikana
3: mwansi
2: mwetu tambulira netu tawanyo wa netu sumbua chikulu chavyo na nga tugula u programu na kandu wakuru dokita kakonye kuwa
3: yes sebo
2: tuwejuka nye tuwejukizo kole birunji soko wa mnu mwejukiza na mwuna banga nafuye
3: yes sebo
2: mganda wanga uliza chupana fotuja ntuga mba zukuka
3: hendo
2: kore zuka uza ku business yo Zukuka,
3: yes.
2: Looza ku business. Zukuka, gendo okole. Echo, nao waliyo chigambe muno. Siru wakubambu tamanyi chateke duwa kola. Nedda, tuge mwaluo chibaito kugayala.
3: Chibu
2: utonde wafu, wabu bumbwa. Tuge mwabu utonde.
3: Chituli kumpi nyo.
2: Nyo.
3: Chitundu tundu kufe.
2: Yes.
3: Botusa chetu yingiza.
2: Gwomanyinga, omwami, obomu charanga, nonyo mwabezi. Obanga bali mu chituta courtship.
3: Mpulira.
2: By the way, it's a good example.
3: Yes, sebo.
2: Abami wabachale wabira mu courtship. Buli omu enei sajeyesa.
3: Androzi jukiza.
2: Arwana nyo kuraba nti ali impressive. Caring. Trying to be impressive.
3: Olide tata.
2: All the time. Na ye.
3: Neneko lako.
2: Eneko lako.
3: Yungu
2: rowe buva.
3: Nam.
2: Ntibuwa amalo kugumira mu nsonga. Ngabita buka.
3: Biyandi koze nga kikoledde
2: kubanga wana akimanyi nga ali wana mu courtship nti kino kya muwendo nyolo kuba afunye ekyo muwendo kino
3: nam
2: nti twali batulowooza nti yali badde lwana nnyo kikuuma
3: yagasiwe
2: kubeera talwana kikuuma
3: omulimu ogwa ddala guli mu bukodyo bw'oyiya okubeezaawo ate walagazalira
2: tugolaba Dr. Mpima
3: miwawo
2: doto gatunulira omulamu gafurija gogera ko masa
3: nene
2: wetubira mu bulamu bwa fogo kola buli muntu abane chifuta primary target era majority amongst us awe tukoma nga tugambi wano nti olw'okuba obwo yagala kuwangula mutima gw'omuntu gw'omwami gw'omukyalo ono Neno mukola tutandika okukola Dr. Mpima nga tuyina primary goals. Oba primary goal. Fakti ba goal. Nti omuntu abaako n'ekiruubirirwa. Nti ngenda kukola nzimbe. Era ky'ova olaba abantu bangi mu nsi muno luza nga 70% tukoma tuchukwa kibinga primary goal. Era kwe tukoma.
3: Omtulaba yena atuuliriza nadala mu abantu kubiriranga muli ku YouTube mwebali nnyo mubali dala yongera kugamba banno bategeeze nti tusharinge tulikinge program yonna tikuyita ko omuzira njovu waliwo ayagala okutubuuza waliwo atubuuza mwawulire lwaki mwogera ekigambo primary abafi wansi wa primary waliyochi ne waguru wa primary waliyochi omuntu wayagala otegeerawo omulese nnyo
2: kituyita primary go primary kiba kiri kumbi na kiyita priya ekisookerwako biri kumpi priority primary pri akakantu ako ekintu kino
3: ebisooka
2: kati tubane ekiruubirirwa ekisookerwako era kyovala mu bulamu bwaffe abantu nga nsanvu ku kikumi batuukiriza ekiruubirirwa ekisookerwako
3: ebituntundu nsanvu ku muna Uganda yenna
2: nga njogera worldwide sogera na muna Uganda kati njogera munsi yonna
3: yesebo
2: tutuukiriza ebiruubirirwa byaffe ebisookerwako era buli omu alina ekiruubirirwa kye yayina era ojja okwesiŋŋaana ng'akituukiriza
3: era bw'akituukako n'atandika okuvimba bw'ati
2: bw'osiŋŋaana eyakolerera okugula akamotoka yakavuga dda businkana yaluubirirwa okuzimba by the end was a good example in Uganda for us
3: kuzimba.
2: But the manga says kuzimba
3: kuzimba ekikulu nyecho
2: njagala kufuna uteeka ruba yes
3: era bavubuka obala kyenda ku kikumi
2: era bateekawo n'obugero gamba akezimbira
3: tekaba kato
2: shiga wano wafu otuwangalira kiyinji kye sitiri jeno naye wano otuwangalira tukiririza nnyo mu kuzimba mu Uganda n'ogenda northern n'ogenda eastern n'ogenda wano jano mu central kikulu nyecho
3: okuzimba
2: era ogenda okulaba tukikola ki
3: tukimaliriza mangu
2: eri mu Bulaaya you see a priority yabwe
3: you see a primary goal
2: era ebyabwe balubya babikola ki
3: bo omwana bwavubuka tateeka sira kufe ate kye tuyita genda bas.
2: Hello.
3: Yes.
2: Bari nyaki njagala tu programu eno ejja kuomera nya auliriza.
3: Naam.
2: Nti omuntu ono amaanyi gaakozesa.
3: Naam.
2: Nti eri bannaffe abamu ebigubirwa byabwe oba n'abakozi b'ensimbi bano omuntu anaasembula mu byenfuna twawukalira ku primary goal oba mission ya fesoka. Awo twawukalira. Waliwo ayagala okubeera successful mu bulamu. Kati buno obuwanguzi obutonotono tabutunuulira sigamba mbu tabukolerera wabula olw'okuba alina bigger vision yesiŋŋana binajja bifuna on the way tagenda kumala biseera bye ku buwanguzi obuli minor I won't call it buntu banga birene bantu babikolerera bateekamu amaanyi gaabwe naki naye olw'okuba nti biri minor to the bigger goal or to the bigger dream wesiŋŋana nti wano nga tonnabana kubaako tolina na magezi ne program tojiwulira nga nkeeno wabula oli muvubukaavubuka eyo
3: ekisooka
2: kyosoosa mu
3: maama era kyagamba
2: kyewalaba taata akola kyewalaba jjajja kyewalaba kojja weri akola nti kyakutula dda mu mutwe
3: kugula kataka kuteekawo mbu kayumba
2: kitegera
3: wano abaffe tuli mu mbeera ki abakikoze
2: naye gwe okimanyi nti waliyo omuvubuka mu nsi emu nga myaka 15 myaka 17 nenga dream ye yakubeera entrepreneur oba omuntu omufunyi mu byenfuna nga era byakolerera n'okuba kukola mirimu ogenda musiŋŋaana nti katuba kyekulabirako dokita katukubanafuna byetuyikira agaiwaluganda wetuwangala kubakugula mutu kulaba nti omuntu alina goals z'okuzimba ennyumba bwafuna akakadde omwezi akwata nkaga oba ensanvu
3: naziteeka tumanyi n'okwewola netutatola nako netugali katulya amabanja
2: tekadde kulaga kifaananyi ngali awuliriza nti akwata akasente kano nakakanyuga ku akawunti ninga kagenda
3: kukuzimba
2: ttaka kulaki bwonna obwongo obukola ki kakati oli alina ebirooto ebinene sigamba mbu kino kibi kirungi era wekiba kikutudde program yabadde egera nnyo ku baana abato era nabakola muvu
3: nedda oyo n'abasajja omanyi wano waliwo kye tulina omuzira njovu nti tutandika mu different ages mulimu yatandika okukola nga 24 nembeeramu abatandika okukola nga 18 mulimu abadde akola naye nga talina kyalaga kati bye twogerako ali ku myaka ameka atandika bulungi nnyo ekenda ffenna
2: yes doctor
3: nti wano mu Uganda omuzira nyo kyogezaako tulaga nti wakye primary goals zaffe kugula ttaka kuzimba kuwasa Ero jagendo okulaba nga sake netuzala ate laba yo tumanyo tambula sake ati netujiddamu ndi bwinawasa mukyala mukuru nasoka bwetyo ngabo tujogedde
2: wote tusoma yali chemistry yalaza kamasi
3: yesebo
2: yali kamasi economics opportunity
3: aha
2: ndi o kavwe oinabwo tuka kati okuba gorogoro yo yali ya kuzinga ndi uja chivinzi kati gosobira kola ki
3: Buluwa tuka ku climax.
2: Goro za feze zisuta wanya. Goro yowe baya kuzimba. Mbava chibdo ojachi mnyo tunawuza na miaka ya satu. Obalawa. Fakit kutoro kwa na ekizambu. Omuntu amanyi gateka munga anonya wanateka oruba.
3: We.
2: Singa gasigara atuwa.
3: Constant.
2: Nga gasigara atuwa gamanyi.
3: Kufanga buli chumichi bawa uwechiri.
2: Kwa demu gaga fuge. Nena chulele Mungu ya kole bintu bino Mungu ya tuwa self-service. Chotu mamutwego cha kutusako. Nena ya kuragancho jude.
3: Ne confidence na kuwa.
2: Ne confidence. Na ajukua. Kati umazuo kwa achivinga chino. Ato bocha agarachi.
3: Arine tuyoka tuja tubela Mungu na tu design. Sija chigia tanti ya tukole netima. Nene tuyoka tubela na abantu. Aba tusuta uruobu tini. Fetu chila banga chinene. Niyo mzira njofu manjiti wakula kasinga. Gwe, zinesimu zezi kuataba Kristiano.
2: You understand?
3: Yojimanyi gwe.
2: Dokita. Chintu chituruma, we chinuma. Tuwa gamba omuntu umanya echi njiko.
3: Naam. Joko mwukumanya.
2: Orumanyo.
3: Joko mwukumanya wano muafrika.
2: Orumanyo.
3: Olimukabi.
2: Nti. Nwano mbigada waluwa abantu wamu. Nga baina big dreams.
3: Joto binene?
2: Yes. Mibari?
3: Nga wumuga mantibire inge down.
2: Nga ina. Nimu ntandikuwa? Yes. Mutandikuwa singana umuntu nga akola nga. Nga teye gomba chino chafiti tuwa tuwa gerako. Nga ina ebiroto nga binene. Nga ina abantu peye gomba. Siku peye gomba kwa gombi kuzinga mikono. Nga aina bantu ba kugamba okolerera aina bantu ba okolerera abafanane je bali bavubuka
3: waliwo mzirenyevu waliwo abantu bo tunulako nola banga bwa ingeri jazanya bikunyumira ngo ganti bwe kuba kuzanya oyunzanya naye bulungi anzanyira nga bwe nandi ba denzanya nefe twegomba lifestyle twegomba lifestyle
2: katwa chokola bilako
3: naam
2: echemwa miamisi yomu wano mu Uganda kubantu abaina amaka koko miyamazi
3: nyumba gali kuolika
2: niyetu waji tegela rufa nyuma
3: mtino
2: uruachi tiyari
3: priority
2: ye tiyari primary goal ye
3: omzira njofu waluwa manya gengendo kogira omnyambeko oloza zari primary goal chi wamanyanga bolaba nti gwegede kwa misri ogere wafyo waneno togere ku mwami nga mukwano sudiru
2: bena ina kanyagalo kugira ukano
3: esebo
2: kanyagalo kugataho
3: naam
2: ndi ruachi ndi tui nabe tumanyi nga bwamala bwamala makabwe gati wamakage kunaga abantu seko nga ense inokola chi
3: ewedde
2: insane no sikugwa ensi okuba anti achieve kino ne celebration ogiraba by the way okuna ganti mwanayimu tufune burungi tetugamba anti omuwanguzi buno bubi buno obwokuzimba amagana burungi nyo naye olumu butu limitinga to the bigger dreams tetugamba anti bubi ere twagala setolinga for less nti someone wado inacho gendo kweta. Kaswenze nchifunye
3: nga wako wali nyo.
2: Ntujia kwe singana. Abantu wabu. Dokta wabadada nso kona ku.
3: Esebo.
2: Nga tumanyi nyo business ya zaabwe.
3: Nyo.
2: Tumanyi makaga we.
3: Wante gede.

0: Ategede.
1: Alenu ina metumanyi.
0: Otegede moro kazao.
1: Avali ina send. Nige tumanyi wakula. Nga tumanyi na makaga avu.
0: Batu. Chona chino chiva
1: kuchokoleza. Omanyi ti mulimu nebe tumanyi. Amanyi yago nga tugamanyi. Nyinga ni faces avi tutuzila bangako. Nyinga chetusinga no bamba nyako. Kwa chokula bida kutulina muna au kutulanga na iwa fiwano wa Mandela. Group of companies. Nze ngiyo mu kwa batamula bangako. Na ye mirimu jina haba kwa zi.
0: Ese te hiwa kubabi no juuza vya mizanyo vino.
1: Ese bo.
0: Vino ya bila muvila. Muste oilazi. Yali badde muzibu wakubanga tu asembi. Arabibu wako nyomu.
1: Nebo yogeleri nyeyo. Osasule sende mpiti funobu uza naba muliku rusegeni. Kia makage gali wa.
0: Siko gali nya. Biyo koze sako uru naku biyo utambuli ramu.
1: Nam.
0: Kula wanga wikasiru ulinga ayuno mumiti.
1: Olina yao. Household item.
0: Ogenda mumiti nga. Murwana. For example.
1: Yesebo.
0: Banga yu mwana tiyari nyo. Murwana ya gendo kufo mgenzi murwana.
1: Naka nipo teka yufana nyao.
0: Nga tuko uze sebi intu bene inga
1: tetumumanyi. Yeke njetumumanyi. Nenga emilimu je mikono je. Giri mmakaga.
0: Giri mmakaga. Bitutambulia mburu nako.
1: He?
0: Chiswani joli lako. Bulichimu choko ze sanga ye.
1: Otani so kuzibula.
0: Yeto mumanyi.
1: Otani so kuzibula muna Uganda. Atulaba yena. Obadde okimanyi tuye principle. China. Kweli mkufugire enseno.
0: Wechiri.
1: China. Ejimu kujifu. Sawa zino kubanti ye lidi. Ye tegerere ensi.
0: Tawaka maprogramu ya mindset.
1: Umanyi kutugere inya China. Oli ategere chintu chinene ninga tamanyi na president wa China.
0: Wakati jawu wakati babo boyogera ka bachana na fe se mindset.
1: But chiri. Endoza.
0: Ndoza. Just kitugambe nti olwokuba ngeri jo tuninze mu bwongo bo jogendo goba mu ekiroto kyo no kiwangula.
1: Tubadde twogera ku goro muzina njofu. Oba nyinke nyumba ze twazimba mu 2010 olwaliro tutyo zilaga mu bantu. Nti nyumba yange ne mu buddo bonga twateeka yibula
0: ngwa fe. Kubanga we have achieved. Ora munyi obuli mu kukora priority.
1: To prioritize.
0: Okuprioritize.
1: Ali.
0: Ebintu obuwanguzi obutonotono.
1: Ngoboli celebrating obuwanguzi obutono ku myaka emito ngo okyali na amanyi ne vision.
0: Kya bantu. Ngoje ko betwebaza omutonzi. Kama ne bazo omutonzi. Omuntu musingana akoze bajita baina bana babita babuka bijasi.
1: Byogera tulabe.
0: Niba na matu togedde ko sira nkonga bakola housewarming. Bajira housewarming.
1: Sibikola sibitegeranga nako. Housewarming. Akabaga ko kuyingira nyumba.
0: Housewarming.
1: Akabaka ko mukazi okuzala. Funo rubuto.
0: Kakati ro singana abantu betogedde kaga manya gomeshonyes.
1: Yesebo.
0: Nti oroba enkula yebirubirirwa byabwe toyina rugenda ku celebrate nga kubanga necha yebirubirirwa botuka ku kinongo yagala kirala
1: ate kisinga ku kino.
0: You understand? Nti botani boba dosubura nabugabo. Urusema ko nogende Nairobi, nova nti nogende China, wanogende Dubai. Nti buli wo step jogenda
1: ke abada subule Kenya. Nabugabo toyinza muga mati dayo subuleyo.
0: Understand?
1: Nah.
0: Nti urukuba kitutake na musenga celebrating. Kubanga amanyi ina bigger dream. Amanyi.
1: Bamuga nti wani Nairobi. Tula nti ofuna nti ye. Neko liye tukire Dubai.
0: Aina business in Uganda. Yukozi. Atenga funa bigger view. You have talked about Mandela. Na listen to Nairobi. Nairobi ngandaba yu. Ngandaba yu cafe Javas.
1: Moga ye.
0: Yeah. Idea was introduced in Uganda. Idea. Heta niso kwetu da East Africa. Ndi orokuwa wana wangu debita ambula burunja la nso kwenda gazi ya borders.
1: Haa, kwenye Kenya. Hagendo kulaba
0: nita. Kakati, echika chiroto chino, bacha mission yenu. Techikuwa kuselebrating abu wangu zibu no. No, butuse kula batebumala. Ni orokuwa buli tanje bonti. Jeto change, njagara chino. Na wamanyu goteka mgego geti bana watu wa gamba na gamba kuwa na bantu wa mamu ndio basi otusingana mfakti tunu kweteka mamu otusingana message ya vebo runji otusingana after 31st December nga tukula buta wera tunuonya sukuru fizi tumujukide
1: haa atika tusipa gendo kuumula ogenda ulira
0: aine bilubi ndo soa musingana mu situation mzigezo
1: agendo kuzalo umwana aba omwana ya mutera wechinala bidiru umwana.
0: Aine bimuka karu kanya.
1: Bidala nyo.
0: Wegendo singana anga gamba sente mkulai teziri emu. Nigo mkara kugamba sizilaba. Nigo ya nisi hindi katimu yeziri. Edo mulaba munsubula.
1: Mm.
0: Ndikati

0: Okay, Kali.
1: Genda kuduka kuri yangu mbefuni karuk boom mbere na juvango kiri dim ya da kuba kakele kuba kita mugi na kuba ni mbav ezenja uru na kugi na kuba ngu chambu ya da ngu libulunji te china chichigesa gu misaji okero kuba nga wezi nze muna ngu yamba dejoji chukoti na yate mikono jono jitade munda afuna karuk boom kaya na kuba nga kazi za kumbav kaya na kuba nga kakula bulunji kastaka kate nyingo nyingo zino nizita ziba nga suru kuba kebi chizuko lebi mwajigi na kuba nga ate jikuta ambu ya da bulunji Oyo tayina byagenda kuwa bitufu. Tayina chagenda kuwa kitufu.
0: Amil Mbowa.
1: Tayina chagenda kuwa kitufu.
0: Agambe abera Franco.
1: Tayina chagenda kuwa kitufu.
0: Wabiryo Franca, wabiryo Franca ne Francis. Kati Francis abera atya mu lulimi oluganda kuba Robert yagamba abera Robert uto. Ate di mu waferi Roberto. Mbe wange.
1: You are fooling me.
0: About in you. Aba about in you. Oba Roberto. Roberto. Yeah. Yachi mubuzo we wange mugambi. Chiba chitia. Aba irati oyo. Robert. Roberto.
1: Yachi mubuzo we u.
0: Aba Roberto.
1: Mugambi yachi mubuzo we u.
0: Eyo we wange. Oba doga mba chiba second. Okay, tugenda genda mukali poko bongo kolna kolwa lero a second ngirida mukao tulabe lero tutambulide

Omulamuzi yandeese. Ajiji leero lwagenda okuwa ensalawo ye ku bavunaanibwa omwenda abavunaanibwa ogw'okutta omuwala Susan Magala. Bano nno basingisiddwa omusango gw'okuwamba omuntu n'ekigendererwa eky'okumuta kw'ossa n'ogw'okutemula omuntu. Omulamuzi Ajiji yabadde alina okuwa ensalawo ye olunaku olw'eggulo wabula enjuyi zombi okuli oluwaabi n'oluwawaabirwa buli omu yabadde akubagana empawa ku kibonerezo ekigenda okusalibwawo. Boba nnakyewa bali mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya baagala gavumenti balowoozeeko ng'egabanya ensimbi ez'okulwanyisa mukenenya kubanga nabo bakola kinene nnyo mu nteekateeka eno so nga mu kiseera kino bangi tebakyafuna buyambi kuva mu bagabirizi bano. Ate ye Nnaabagereka Sylvia Nagginda avuddeyo n'asaba abazadde wamu n'abantu bonna okukuza abaana baabwe nga balina empisa babuvunaanyizibwa era nga bantu balamu olwo nno bwe banaasobola okubeera abantu abalungi nga bakuze era bagase n'ensi yaabwe. Nnaabagereka Nagginda ategeezezza nti nga bayita mu kisaakaate basobodde okubangula abaana abawerera ddala 40 mu nneeyisa kw'ossa n'enkola y'emirimu mu bbanga lya myaka 20. Ate ye Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga alambudde ekkolero lya Maganja Green Millers e Maganja mu ggombolola ya Mutebe 5 Kawempe mu kisaza ky'eddondo. Ekkolero nno likola emmere eriibwa abantu omuli obuwunga, engano kw'ossa n'emmere y'ebisolo n'ebinyonyi. Katikkiro asiimye nnyo emirimu egikolebwa Abamaganja ssaako n'okukuuma omutindo gw'ebintu bye bakola era nga Katikkiro aliko ensonga azannyonnyodde okulaba nga abantu beekuumira mu bizinensi ze baba batandise. Babakulembeze ba boda boda mu ggwanga bavudde mu maaso olwa pikipiki zaabwe zikandiriridde mu bitongole olwa number plates ezikolebwa akasoobo. Kinajjukirwa nti gyebuvuddeko minisita w'ebyentambula mu ggwanga yasisinkana ekitongole ekikola number plates eza digital oluvannyuma lw'abatunzi b'ebidduka bino okwemulugunya ku nkola ey'akasoobo eyitwamu okufulumya number plates zino. Gabadde mbufunze wano ku 107.9 FM okolera omuntu wa bulijjo badde nasoma na Deroga kusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngeza ko kubanga negata ku basasi bafe mu field ingabo yimiride then tulabe sofa chichi chiri mu field omanyi tuba twagadanye tugende masono kubanga tukuwa amawulire ngabwe gali chiche chiruo mu kisere ekyo then solo kubanga tutambulira ku PCM oboli yao okusinzira ku mbeera ngabwe yimiride nenga sofa mu kibuga Kampala na mchikuwa wengkuba yungi doge na masono kubanga fudemba mbitundu bya gwange bitali bimo mbitundu bya Kampala ne mirira nkuba etonye de dada bino bijjudde mu kiseera nga jibuvu de koko katono egwanga lyage na masono kubanga lyetaba mu nteekateeka ezoku yonja egwanga la Uganda era bitundu bya gwange bitali bimo kasasiro abadde akyaliwo ku nguudo nga tanaba kubanga yoliwa ne wankuba de kawefube jibuvu de koko katono abadde jage na masono kubanga akolebwa twalaba saba minister Robina Nabanja Musafiri nga abyenyigide mu buterevu natuka nokuleta bimoruka biwetiye ebigene masono kubanga byetaba mu nteekateeka eno nga naye kenyini wali era twalaba kona bakulu abadala banafe abato wa uchafu na nusu niyo nga bagenze masono kubanga betaba mu nteekateeka yemu eyokulaba nti bayola kasasirono naye sofa ekiri kyenkuba ekifudde mbi olunaku olwaleero kyongedde okutunuza bannayuganda ebikalu bwe kikulugusiza kasasiro n'ava bwe baali bagenda maaso n'okubanga bamukunganyiza kate okukakana tandisogenda maaso n'okubanga yanjala mu bitundu ebitali bimu mu bitundu ebyekawaala kasasiro alabiddwako nga atandise okwanjala era nga sofa abayo batandise ogenda maaso n'okubanga ennyindo bazitambuliza waggulu olw'ensonga nti wabadde yagenda maaso n'okubanga akunganyibwa obanga akunganyizibwa abadde atandise ogenda maaso n'okuba nti akola ekivundu so ng'ate oboolyawo ebitundu by'eggwanga ebitali bimu era embeera eyinza okubanga efaananako bwetyo mu kiseera kino wakati mu kire kifudde mbi olunaku olwaleero si embeera ya kasasiro si eyoka egenze maaso n'okubanga tunuza bannansi ebikalu era mu kire kifu mu kire kyenkuba ekifudde mbi olunaku olwaleero ajjukira kitonyedde ddala akabanga akawerako ewa mukyatandise ng'obudde bwakakya ewa mukyatandise kiro n'embeera efaananako bwetyo kaakati ebitundu ebitali bimu era mu bitundu bya Kampala n'emiriraano abamu abatera okulinda enkuba okufudemba ne bagenda maaso n'okubanga basumulula suweji era alabiddwako mu bitundu bya Kampala nga atandise ogenda maaso n'okubanga ayanjala mulimu ebitundu ebimanyiddwa ennyo naddala ebikulemberamu enteekateeka eno ez'okusumulula suweji mu bitundu bya Kampala n'emiriraano toyinza kubuusa bitundu ebyekatwe ebitundu ebyekatwe awo batera nnyo okusumulula suweji n'agenda maaso n'okubanga ayanjala mu bitundu eby'okunkulungo y'ekibuye ano batera nnyo okusumulula suweji n'agenda maaso n'okubanga ayanjala n'ebitundu ebirala nga bwe tukenugenda maaso n'okubanga tubibawa okusinziira ku kiriwo kansooke mala okwegatta ku mubiru ali atubulira embeera nga bweyimiridde okusinziira mu kitundu waali obudde buno.

0: Abajita Pale FM chikumi mumusambu wa kamuza muinda ekura erio muntu wabrijo akade kona nsubira madam shikuru sumushatro kutwega tako chirichin kuwa chine wachibade chumu sikatiza na ya akade kona muda chikangazi izo musubiro kutwega tako tulabi na eka anso keningizeke mukono negate ku Benoni Kamara kana mwanje na bagambi entiono yomu kubakocha batendeke ya gurumbako ne wawari take umanye udusi bi kana mwanje Benoni
1: so no ni anze jimukama wange mwenye ufuzi kilizo gena maso kwenye trafichu kumasa wakatunye ze mwenda liye kurari umutu wawuri njo chivuga mukono embera esuse iyo kubera iyakinye kakobe kwe asubira okubera ntyori ejori eranga oteka teko kuhango chiitamu ambulera nebiziba obyonna teka kumpi uboli yao uberengo somo kabulungi nyo enkuba efude mbate chato nyanayi katiorua lero wete efude mbi efude mbi kweto role vitundu evi welako wamu ya rumaga meize wecho awalale ito nyera dara so embera wecho weli bera ya vunye kufu kakati no uruwa lero wevu chobukede disikti iya mukono tujukira burungi nyena kuzo mwezi wezi chozari 15 government evi vitundu wezage na maso ngazira ila bweba tunewa suvi zensine guru abakulembeze bweba tiova kansara kuluchiko la district ye mukono bawe la nkolo koto okutandika okunonya bweba tio nokufutiza abali benguzi iranga wechiri akati no district ye mukono luvanyuma lwe miaka ejiwera ddala 10 ngatelina kachiko kagaba milimu basalawo ne bagamba yensonga sema songa jibagenda okubanga abatandika nayo olunaku lwabadde awo gye luvuddeko omuwiki ewedde ennaku 7-5 bwe batyo nga bamaze okubeera nga batuula mu ntebe enene eya disitulikiti ne basalawo nti nedda balina okuba nga batuuza kanso esoose mu mwaka gw'ebyensimbi era mu kanso eno mwe bayisiza ekiwandiiko wakindaba okuba nga bagenda kitwala eri gavumenti mu ministry bwekyo ekulira okugaba emirimu ne ministry ey'omukulu Baram Barugahara Ateni okubanga bawabulwa era nga ensonga enkulu mu yo yali egenda maaso ya kubanga bakuŋŋaanya emikono bagenda otuuka mu kanso ng'abantu abawerera ddala 26 bakansala bamaze okuteeka emikono ku kiwandiiko kino kakati no olwaleero bategeezezza nga ne bagamba nti bwegityo gimaze okuwera omukulu sipiika amanyiddwa nga Asumani Lubowa bwatyo amaze okuba nga akakasa nti emikono giweddeyo era nga ekiwandiiko bwekityo nga bwekyayisibwa mu kanso bagenda kitwala bukukubira eri akulira abakozi mu kitundu kino abakozi ba gavumenti ababeere nga bakisindika gye kirina okugenda
0: Benoni Kamara
1: taata
0: ekiwandiiko ekyo kye bali mu kusaako emikono kiki ekikulu kiki kukyo
1: ekikulu kukyo ekisooka mu kino tujjukira bulungi emyaka 10 akakiiko akaali kateekeddwawo okugaba emirimu mu kitundu kino kakwatibwa obuli bw'enguzi ne babeera nga bwe batyo abantu basatu bammemba baako bateekebwa mu kkooti kati eno kanso yo yagambye nedda tegenda kirinda kabasayininga ekiwandiiko mu kanso bwekyo ebeere nga ebakunkumula omukono mu kibya basobole okuteekawo akakiiko akalala bwe katyo akanagenda maaso n'okugaba emirimu eri bannamukono nga awatali kulinda bali bagira balepuka n'egyabwe mu kkooti eno nga bwe batyo basinziira mu tteeka eriteekawo akakiiko ako
0: okay kiki kyowunzika nakyo Benoni
1: mpozi zino embere no tugenda kuba tugenda maso kubanga wetu tijikobera tujirondola okutuuka ebuyeri genda kukira tujja kuba tubibatuusaako nga bwe binaaba bitambudde kanamwanje Benoni Kamara mukendo bende ebyemukono
0: Benoni Kamara abantu mbagambye oli refa ly'omutendeke naye ensi gye wagula muliramu n'enjeerabira
1: bawe akagundi ngenda kuba nzija amukaje mu ka box
0: okay
1: mbakira bade olwebi okwerindo manyi munayi
0: okay bajiita pa Love Africa Radio.

0: Alright, tibitele mkwano kwa formulonja weza chiku msafa kutonyeze mwenda pale FM. Ekula erio mtu wabrije tuchari mprogramu ya fe. Ea bachara bazira ndogoza. Eche nsonga za mateka muzi ulide bulonji nyo. Tumaze. Dachika zo zilibiri zisa kusawa. O munana uge msana gunda kolare. Tuge endate mkatundu akashekati. Shekati mwagendo kubera ngabatu someseza ebye njaulo. Njagala kutegeza kuwa Kiso Muslim Senior Secondary School. Esomero ino area Kiso Muslim Senior Secondary School. Mkwano kwa Felisa angibwa wa Kiso. Disangi wa Kiso. Wali kuseri nya stage watu yijitu itaunga kukumi nenya. Wo wogendo kubena ngoli sanga. Sume wali ya wakiso Muslim Senior Secondary School. Dia o ne elevo lisambisa maguru wa satu edini ne viensi. Wakiso Muslim disangi wa kumawezi kuminanya kulugudura hoi marodi. Diso mesa arts ne sciences irangaliri kumusenji. Gwa usina mnaenga na vienzi kilizendala baniliziwa. Wakiso Muslim yegasa kumasomiru amalala kulugudura nolua hoi marodi. Mukusomesa theology kudale ya shuba ne idadi. Era ni bagama atino mkwano kwa febia mizanyo sako ne talenti za abana babifira kudera. Wabula mzada ino mwana, nguwa gama ati mwana wange mwanange, mwana atawanyiza, mwana angu wabwala ataulira, mwanyaba na kastaba weze miaka kuminesa tu, kumineena, kumineetano, omuzada kulabanga mwewe, mwana abata chaulira, utacha kuulira, alabanga gubio yogera ulimukade, atanikano kukambu wali, na ye pika, na ye kaba, nga yalaba yewe, yewe chitalo. Omwana mutuwa alibajia moka kanya mkwano. Baina ngeri jiba kuatamu habana na ukubabu ulirira. Haba wakiso Muslim. Batuwa alibagami entino kuandika habana kugenda maso. Ndabila yabana nunji nyendisa yabana nunji nyo library laboratory biona uwebile kusomero. Bali kusimu ya 0500 nsambu mumu sambu asatu musatu chenda mutano. 0500 nsambu mumu sambu asatu musatu chenda mutano. Ne 0500 munana munana. Nkaga, anamu satu, anamu tano. 0500 munana, munana, nkaga, anamu satu, anamu tano. Ojia kubeina nga obafuni la dada bulonji nyo, aba wakiso Muslim senior secondary school. Ate, bo aba kin, bagamba aba kin travel sport consult, nabo uibali bagamba, tiba kutegeza nti no omuntu tachata ambula ngatama njialaga. Gwenova, unova uovude, ngota ambula muwawa. Ngenda Canada. Ngenda Canada. Tomanyi ogenda kutu ukirawa. Tomanyi process edietia. Tomanyi waji ogenda uchitegede. Kakati banafaba King Travel Consults. Bagami entino. Toda mkutambula nga tomanyi jiu ya ga. Togeza noli nye nyonyi. Nga tobe somese dua waji ulaga. Nadala mubie nsoma. Ntiebie nsoma bilibitia. Mubye kola nti wawe ngendo kusanga omulimu milimu kyagigabwa abagwira ebintu ebibina bina babikuyisamu ebyobulambuzi ti kifo kiwe ngendo okutambulira nga sirimenya mateeka gansi gyengenda oba okitegedde aba King Sports Consults bebuzibwako era bawa amagezi kwabo abagala okolera mutaki ne Mauritius era ne bagamba nti King Travel Sports Consults bakugu ne mukuteeka teeka visa Zabuli, ngeri, mnadara mawanga anga Canada, America, Germany, Netherlands, Italy, South Africa, Egypt, na mawanga amalala manji. Erimu abagala okusomera ebweru, okulambula, n'okusubula, mube kwa atiba na fabakin travel sport and travel sport consults. Bate kateka ne air ne tickets katigo yuzo kubira nungo ina sentezo toma nchi akula angaba ina gambi genda yu baby ya tiketi passporti bionebena bagenda kubira angaba bikuwasa ganyi zako basa angibwa na jana nkumbi kunajja shopping center uyuzo kubango mpulida saa weno genda kunajja shopping center inajja na nkumbi nonya bakade bafaba King Travel Sports Consults basubulu kubira angaba kuyamba koko teka teke la tiketi yo passport yo uwezo kwa toina kafana yu angaba gamba guvyo nabina biteke wanebisigade bitulekere bali kusimu ya 0500 nyanya noti nya musanvu muenda satu musanvu 0500 nyanya noti nya musanvu muenda satu musanvu ne 0500 musanvu satu atano mutano abili mubili chenda mumuenda Songa teba inane ya 0200 muenda nya munana mukusanvu 0 emu. Bakubireko osobola okubeera nga otambula bulungi nnyo. Bo abamukaro Enterprises Limited bagamye nti nno hadwe yagagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga. Bakutuusaako ebintu bino wammanga, bayina sementi, bayina emitayimbwa, bayina emisumaali, bayina emifaliso, tanka, amabaati, langi mu buli kika, Pollywood ne tiles ate n'ebyamasannyalaze babirina. Bagamye nti nno ku Rashid Khamis Road ojja basangako bakadde baffe aba Natemukaro Enterprises, so nga tine wampe okugayaza road nawo ojja basangako. Bali kusimu ya 0700 1608 0705 0708 5 beba mukaro Enterprises mwana tu bakola ne delivery era bobo betaze kakati kansembiyo bakade bafe bano aba ate Mbok Ride and Retail Company Limited enono company eina buli kimu kyonna kiwandi etaze katugeze waliwo abaana abakola abagala okugenda okugenda mu plumbing nga toyina toolbox kubango yino kubera ne toolbox abana abagala kuingira kwa makanika omuzadde omwana we yagala genda ingira kwa makanika we kwate mikono jafe mano benkuletedde baba itaba Mbok Rides buli kimu bakirina oyina sente yagala kutandika kola hardware oyagala kutandika wo hardware jangu bakubalire sente zolina bakubalire ne bitukuba byonna babirina buli kyo manyi buli ekisanga ba misumaya mitayimbwa misumali sementi byonna babirina kati Mbok Rides kugabye okumanya bayina buli kimu bagamye ti nawo wesomero oyagala printer oyagala photocopier oyagala computer kiki oyagala omwagala SC babirina kakati ate mwakenje buloke bayina nti ebyuma bino printer, photocopier, computer, baga matibwe bifa, babikola service. Bekwa ataba Mbok Ride, bulichimu utojia kwejusa. Abagala okukola plumbing, ebyuma babirina. Abakola mechanics, ebyuma babirina. Baina ebyuma, byonna. Kugambi ebyuma haduwa ya bali kusimu ya 0750. Asatu musatu. Ana, mumunana, chienda mutano. Ne 0758, munana. Asatu musatu. Ana, mumunana. Chienda mutano. Kanzira mugumu. 0750 633 85 95 Ne 0708 833 85 95 Katugende na tetu fune kushekati mkwanu gango mwono jauliriza. Kudachika zino entonotono. Webali kubira nga uchatu uliriza. Ate webali kumugumikiriza mpaka luatu ega seko. Na mshekati.
1: Mchalo msiramu. Musawe yokubiri. Program abachala bazira
0: okay butelevu mkwanu kwa formulo nja wazachi kumusafa kutanyeze mwenda kwa FM ekula elio mtu wa bulijo tuli musawa ya fe eyo mchala omusilamu katisa wenu tuli kubachala tuli kudaawa jetuliko shekat leira amiri gotuli name studios kakuboze eko baboze eko shekat
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Rabbi shirah li swadiri wa yasiri amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jamanya gange biti walaila ngabuli jo mwala wa sheikh amin
0: nani
2: laila ngabuli jo mwala wa sheikh amin be enateta omugenzi sabanga musasire nganze ndi wano emabika we mizindalo japal fm okubera nga nkomyewo tubere nga tutambula ne musomo gwa finga twejjukanya nga tweyigiriza nga tuwayamu awamu namwe ku nsonga z'omukyala omulongoofu yali badde awangaala atya kubanga tuli mu programu y'omukyala omulongoofu siwe kiri kati omukyala omulongoofu yali badde awangaala atya na mikwano ki tutambula na mikwano omuntu gye yali
0: badde ng'olira gw'oyita naye
2: nkubuulire empisa zo
0: naye kaakati bwe kiri oba si bwe kiri kubanga usubulo ku diet shika tleira kati bayinza okusanga nze ndavanga ni nebisa byange kyoka ne banda banereira nga mbera nereira nange reira ine enfuga jafugamu ne ne koma ko nga leira tamanya na wisa byange bibi
2: era sibima
0: so ze ngombe yo ze njiwa kanya
2: we pali
0: nze ngombe njiwa kanya timbulira gwaita na ye kubulira empisa zo
2: anti ere bisere bisinga tojja kola nsobi olukoma ngo tambula nange kitegeera so nga tegwo buzaliwo
0: empisa zo ngwano gwange omulongofu gwe neetaaga Kati ugendo kunzi jaku chino kunzi tege kuchino.
2: Mkwanu kwe bisele bisingago wangala na ye. kati bono wangala nange chene kola chojokola bina wangala nawe ngoli mulongo ufucho kola chengo
0: bono ngama taje ndamfa tugetu sale ngatugenda tusale
2: ngatugenda
0: tusale okendo kula banga balita sale utandi ko kuchimanyira
2: bali nyu ngutandi ko kuchimanyira nga abadita siba nakunje ngutandi ko gata
0: mono lina yo tambula na yeta asibi okendo kula ngaga nayi kansire mama leila na siba yeka
2: mnago chuka kulwa mkwanugo twachira bantu netukirabye mabiga ko waitwaga manchu omuchala nga mulongo ufu asobola okukyusa omwami omwononifu obadde wa oli mukyala mulongoofu omwami wogo olina si mulongoofu tasaala mukubiwazaala bikola ki yeyambalira bwatyo bwatyo kati gwe omukyala omulongoofu gw'omugyayo ngatiye munange esawa eswala etuusa ate okyali mu matatu okyali mu zaala jamutumala okusaala tugenda kulya mmere sooka osaale ogenda kwebaka nga tusadde musooka osaale kati agenda okulaba nga bikyaba bijjo kyagenda okukola okimugaana isawa chimu yingira natandika kubira nga imani ye kola chi ngelinya nengelinya lwachi uwo mtu gwa wangala na yo mulongofu kati na olwecho nti mkwanu gwe yena gwa wangala na ine wabanga abadde ine empisembi gwe fugo kulabanga omulemera ko zigenda kubira nga zichuka kulwa gwe omuntu omulongofu gwa ali naye gwe tucho tuze tutambula ne nsonge ye yo mkwanu mulongofu na bagamba nti mkwanu mulongofu ensonge yo yonga zimu ko na ye genda kubira nga ekola chi tulaba obulungi bwayo twajjane tulaba tutunulira mikwano gya nabi twagamba nti ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yalina emikwano gye emirongoofu nga be basuhaba nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeeranga buli kaseera abeeranga anyweza basuhaba be nga bagamba twabitunulira abanywezanga ku ddiini n'abawabulanga yensi ekyo temukoze temukiddamu obusiraamu bugamba bwe butine bwe muti olw'okubanga gyali mikwano gye n'abeeranga yakola ki yabanywezanga ababubakali n'ababuulira ensonga bwetine bweti emikwano egyo negibeeranga nagyo gyamwagala nnyo era twalaba nti mukwano gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali asinga okuba mukwano gwe yali Abubakali Siddiki nga yeyasookera okubeeranga ddala yeyasookera ddala okubeeranga asiramuka mu basajja n'amwagala nnyo n'amwagala nnyo ne babeeranga batambula mu buli nsonga hatta n'okutuuka okubeeranga bebali bagenda okubeeranga abakafiri batta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe bakira batambula ne Abubakari sobola kumumalayo byemukwatako kubanga bingi nnyo weyabeerangawo mu mbeera z'omubaka ng'ali mu buzibu eyabeerangawo n'abeeranga amuyamba era bwe batyo nabagamba twatunulira aya nti weyali agenda weyava bwe yava naye emaka nga bagenda okubeera nga bamutandi bagenda e Madina era bwatyo aba agenda okuyingira mu Madina bayingira naye e Madina ne tutunuulira essuula suratu Tauba bino byonna twabyogerako era twabiraba luli nga Allah atugamba nti nno baada audhu billahi minashaitani rajim illa tansuruhu fakad nasarahu llahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya thinain kyomunaabeeranga Allah yali abagamba nti omunaabeera ngaatugamba era nga ayi eno naffe etukwatako ng'agamba nti wemunaabeera nga temumutaasizza olwaliro kati nawe osobola okubeera nga onooba totaasizza ddiini ya Allah ddiini ya nabbi Muhammadi Allah ye yabeera nga akola ki ye yamutaasa wemunaabeera temumutaasizza munaabanga temumutaasizza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mazima ye Allah subhanahu wataala yamutaasa mu kiseera webaali bagenda okubeera ki mu kiseera webaali abakafiri nga bagenda okubeera nga bamutta nga ye waakubiri muki mu babiri ti mwemunaabeera nga mutemumutaasizza Allah ye yakola ki yamala dda okubeera nga amutaasa mwena munaabeera nga temufuddeyo ku ddiini ya Allah ye Allah ddiini yagirwanirira dda wemunaabeera nga temwagadde mubaka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye Allah yamwagala dda era yali mukwano gwennyo kati eyo ogiba nga yali mu kiseera ekyo ala yakka mu kiseera ekyo kakati naffe ebeera etukwatako ebere tukwatako essaawa zino ti wemunaaba temufuddeeyo wemunaaba temwagadde byemba nabbi bye yabasomesezza wemunaaba temumwagadde nze namwagala era namukolera bwenti ne bwenti mu kiseera webaali abakafiiri ne mubeerako ne muyamba ebaali bagenda okubeera nga bamutta nga ye waakubiri mu ki mu babiri n'agamba nti idhuma fil ghaali yaquulu lisaahibihi la tahzan inna allaha maana museera webaali awo mu mpuku n'amugamba mukwano gwe Abubakari ng'amugamba atya n'amugamba nti mazima ddala tonakuwala ebyo byonna biyita mu lukwakwayo olw'okubanga twabitunuulira omulundi ogwayita. Yamugamba nti la tahzan inna allaha ma'ana, mazima ddala tonakuwala, oweekitiibwa nnabbi tonakuwala, mazima Allah ali wamu naffe. Fa anzala allahu sakinatahu alayhi, Allah nassa obutebenkevu ku ye nabbi Muhammad. Allah yamussaako obutebenkevu nakakkana n'aguma oluvannyuma lwokubeera nga Abu Bakari yamubuulira nti tonakuwala. Oyo abeera mukwano gwo, akuwoyawoya, akuddaabiriza n'akugumya, tokola kulo tokaaba. Allah kasa kyakulekeddewo ki? Akyakulekeddewo abaana abalala, tonakuwala. Kasa ekyo kigenze, kyasoosigazza kino, tokaaba. Kasa osigazza obulamu, bameka? Oba simwebudde, oba sente zikuweddeko, oba abaana tebasomye, oba kasa oli mulamu? Gomanyi kitegeeza obulamu kye kisinga, obulamu bwe bugagga. Abeera mukwano gwo akuddaabiriza, nono yamugamba nti tonakuwala, mazima Allah ali wamu naffe. Era Allah bw'atyo naye n'amugumya, n'abeera nga yamutebenkeza. Wa ayyadahu bi junudi lam tarawha, namuwagira Allah namuwagira nejje lya bamalaika mwe mutakola ki lye mutalaba. Wajala kalimata alladhina kafaru sufra, Allah nafuula ekigambo ky'abakafiri kiri ekyokubeera nga bamugattako nga kye kyawansi. Nafuula ekigambo ky'okubeera nga bagattako Allah nabeera nga yapakkakanya abakafiri ne babeera nga be bawansi n'ekigambo kyabwe ky'okumugattako. Wa kalimatullahi hiya al-uliya wallahu azizun hakim, nga n'ekigambo kya Allah ekyokwawula Allah ng'omugwe nga kye kyawaggulu. Ni Allah wakitiibwa mukasa, wakitiibwa era mukakasa. Kitegeera munnange eyo nayo natugenzeeyo lwakubeera nga twagala kubeera nga tumalayo aya, naye nga ekinyusi kyali wali eri awali ebaali ne Abu Bakari we yamugambira tonakuwala, mazima Allah kola ki? Aliwamu naffe. Teyamuvaako, babeera bonna nkugamba ekikubeeza n'omukwano omulungi oba omulongoofu nti oba bagamba nga onogamba nti akuyambako mu mbeera yonna, n'akukwatirira, n'akuzza oyeba, n'akutereeza, n'akulungamya, guma tonakuwala. Si tekisoose ku ggwe, n'abaatukulembera abaasooka byabaliko, ojjukira sahaba gundi, ojjukira gundi, ojjukira nabbi gundi, ojjukira, okitegeera. N'abeera nga abeera kubuuliriza ate byakubuulira nga naawe oledde obimanyiiko, wabula n'otandika okubeera ng'ogenda obijjukira n'ogamba nti so kituufu. Olaba nze Allah obulamu abundekeddewo, Allah yazikirizanga emirembe egyatukulembera, n'azikirizaamu abalongoofu n'abatali balongoofu. Nenze Allah nzaani gwaleseewo, kale sigaanye, ennyumba yange eweddewo eyidde, naye nze nga nsigaddewo. Twegamba mu mbeera bw'etyo olw'okuba ng'olina omukwano omulungi n'obeera ng'oguma, so ng'ate omukwano ogutali mulongoofu agenda kugamba ye era ennyumba eyo yejja. Era maama gwe banajja okuba bana
0: bwe eddogo omuliro gwavudde ku ki?
2: Gwavudde ku ki? Tulina okunoonyereza ensonga eyo. Kino kubeera nga tunoonyereza ensonga eyo lwaki omuliro gwazze. Ye maama tukaseera abaana abaho be bafa, kuno ku kyalo gweka gw'oliko lyoli accident yamuba, ate ono simanyi leero ate yagudde mu piki, ate ono simanyi ate muliro gwe gwamwokyeza, ate ono bwate
0: embuzi zezifa luli eri yafiira ku ttale eri yetugira wali gwafiisa weka mukyala waliwo kikyamu awaka,
2: olina okwetambulirako, olina okwezuula, wezuule munnaffe bamukwetuula.
0: Ate nga bituufu bibaayo
2: bibaayo era abantu bakola ki? Babikola. Kaakati no munnaye naawe atuuse ku kizibu ekyo, naawe ebirowoozo ebigendera ddala nebigendera ddala kw'oyo munno akoze ki? Akugambye ebyakugambye. Naye omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebyo byonna byonna yali tabiraba era teyabifuna, okubanga omukwano gwe yalina gwali mulongoofu. Ogwo gwe mukwano ogwa nnamaddala. Okumanya omukwano gwa Abu Bakari ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwali mulungi nnyo, bayagala okubeera nga bagukuuma, bayagala okubeera ng'omukwano gwabwe guwangaala nga tegugwawo. Bw'atyo Abu Bakari yakwata muwala we Aisha n'abeera ng'amuwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abeera ng'amuwasa omukwano gwabwe guleme kugwawo. Bukya ku makya ng'oli anyigidde munne b'ekyayo guweddewo, naye olw'okuba ti ng'amuyinamu amuyinamu omuwala nabi Abu Bakari yamuwa muwala we olw'ensonga eyo ate gwongera kunywera bunywezi. Oba ntegeerekeka?
0: Otegeerekese.
2: Gwani mukwano gwo?
0: Ekyo kibuuzo.
2: Gwani mukwano gwo olwaleero?
0: Ani mukwano gwo? Yeeyisa atya? Mulungi eri obulamu bwo oba wa bulabe? Because asobola okubeera nga ngubya dduniya mulungi era ng'omulaba mulungi naye maaso ga Allah ye mukwano gwasaanidde okubeera mukwano gwo. Bwe munatuuka maaso ga Mungu ddala mukwano gw'oyo ye mukwano gwo
2: Oine songa jo inzo kuwayo Allah nti nalin kola kino naye mkwano gwange gundi ye yakinjija.
0: Kulwa mkwano gwange nachuka bwenti.
2: Soko chekinge, tusichekinge mifwa mkwano jafe jetulina. Mwema nga mwula mwa mtu atukiride, tuongelo kubedanga, tunonya, butia wetunabedanga, tuwangala n'abantu abo, tunonya, ngeri chi, yetu inzo kubedanga, tubeda n'abantu abo atukiride. Mwabanga inachabula mga, tuulila mwagala nyo, ate kubedanga chimutekamu. Berango chimu igiriza, timu nangi, mbade njaga tuwangale wetuti, newe tuti. Tuwangale nga tugenda kwa mudarusu. Tuiti ido kugenda mnigi, na niki na tesi chaina nyuma kuru, na yedarusu. Tugenda kwa mudarusu. Eh? Na yeka tiokubedanga guo mkwano guo guwa vya dunia vyoka, temuli mubi achi, temuli mubi akira. Banangi, tuberenga, tuchusa mungu, tuberenga, tumanyatisa huyo, na tugenda kubedanga tusisinkana Allah, na yomu sisinkanye nachi, Mkwano mulongofu wewe gugu kuyambako ku busilamu bu nomugumikiriza nokugondera Allah tuliko asuhubatu aswali hatun mkwano mulongofu bwatyo Allah atunyumiza mkwano gwa nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakari era banyweza mkwano gwagwe wakwe wasamu Abubakari tugamiti ya wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuwala gwe bayitani Aisha abantu abo bali ba mirundi bali bantu bali bana mikwane abe mikwane abo bali bana ngoje ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari wa Maru Uthman Ali bali abantu bana nenga bonna ba mukwane kati mufunze ndo za bye batano ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bonna bayageza ko kubiranga bakumwe mikwane jawe nga bakumwe mukwane gwawe nga oli tayagala kunyiza ono nti ha undi akuzibwa tya singa mbaka muulira singa ate no mbaka nga tayagala kubiranga nga batya nyono kubiranga mama nyatino Abu Bakari yanyize ne gundi singa nabi awulira na gamati lwaki kyazze kitya kagundi kawe kebali mwako nga kizibu nnyo kubiranga buli muntu anyiza munne bayagala nanga nyo ne babiranga ba Luganda eranga basisa kimu eranga bakola kimu ono waba koze chamanya toli ayagala kisinzeewo gundi yakoze bwati gundi yasaddaza ateze kangende nkole bwenti njagala musinge kwekamanga bayina competition naye nga muki mu busilamu gabagala kubiranga basanyusa Allah bagala kubiranga basinisa Allah mu mkwano gwa kwegwalina bacho Umaru buni khatwabi naye yali ba mkwano bonna ye yakwata muwala we naye nabiranga amwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gubaitani gubaita Hafsa oyesi wa kubiri Uthmani ate ye nabi sallallahu alaihi wasallam yakola ki ye yamuwa bachala yamuwa bawala babiri yasoka namwo muwale yasoka Allah namujulula namwa nomwalu gukumeka uwo kubyera ye Uthmani bamwita dhunura yini nanyini bitangale bikola ki ebibiri omukwane ugu nabi ye yakwata ate namu ye yamuwa bali bamuwa Abu Bakari ya wa nabi ne Umaru na wa nabi kati ate nabi ye nakwata bawala be nabawani naba wa Uthmani ate ne tutunula tulaba Aliyi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate na inamuwani Fatima kwegamba mtu jeje mikwano jetula bigitali nachi egitali nankwe naye olwali rufe ajati nava olwali rufe tosobola kubiranga owangala ne mikwano nga muli abantu basatu nga muna muli ba mikwano ne mmala ko mwaka ne gugwa wali ne mkwato ogwo kubine gugwa wali kangambe na emyezi esatu nga muli ba mikwano basatu ngono chako ananga mina ka group kamu
0: ha Uganda wala
2: ebigambo bibera
0: bitu wano Uganda wano
2: era cho pola banga bagamba ati aba biliba bibira abasatu bakola ki
0: basatulula
2: temusobola kumala kone wano bano bali abantu aba batano inga buli bonna bonna ono wachiri nyono gwachiza ono chako la kirungi ngono akirabaga kirungi nyono yaga nze
0: kansinzeewo ania singa
2: ona
0: sunna
2: ona sinza kuze sunna atenze kansinze kankole kweti ona asibenda kuze ne kweti nzati kan kanyongere mukankole kankole kanyongere ko ibada kweti ne kweti ochitegera ngabagala nyo kubiranga buli omu munze nsinga nze nsinga nenga tebabikola kubiranga bagala mu bakaba wani wabulanga bagala kubiranga basimisa Allah subhanahu wa ta'ala na ina olwalero osobola okukikola munange nafe tukikole nafe tubyegombe nafe tubyagale nafe tugezeeko kaitu inzo butabatuuka ne tubaagale tubyagale nafe ebintu bifanagana bwebityo bolabanga mukwano gu asiba olwemande n'olwokuna nagatake nakujeru kala atilisti gwesiba ke emande n'olwokuna nakujeru sokozireke Wani, imani tanaba kutuka wu. Wene tuuka, uje kusisiba mpola. Mbele fanagana wetu. Kusaba Allah wechitiba nafe atukumire mikwano jafe. Ajijemu obuntu obutatukiri dogu inzo kubiranga butu uja kumula mwogori yao. Atena fe ntubiranga tukulachi, tubula. Umulala. Tugenda kulaba mkwano ilo umulalo mulongo ufu. Kula tutumile kuna nabi wa fe, nabi Musa alayhi salam. Nabi Musa alayhi salam, yali nabi wa Allah, kumulembi kwa Firauna, laanatu alayhi. Nti nabi Musa yali kumulembi kwa Firauna, Allah, asasiri nabi Muhammadi alayhi salam, alayhi salam, mseko kusasira ni mirembi, ate abiringa akulimira Firauna. Nabi Musa, tuchimanyi bulungi nyuti nabi Musa yali akulachi, Nabi Musa yali tasobola kubeera nga akola ki? Mu bufunze Nabi Musa yalina ekizibu ky'okubeera nga ananaagira. Era n'abeera nga yasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali amutume wa Firauna n'amugamba, nsaba obeere ng'onnyambako okubeera nga ntuusa obubaka bw'okunnyonnyola. Nga tasobola kwogera lulimi lwakyankalana ate Allah amutumyeyo. N'amugamba nti mbadde njagala kubiringa namugamba musulati twaha namugamba ntino wajalli wazira min ahali ntera mbadde nkusaba onterewo umusigire ananyamba ko nkubiranga nga wa mu bantu bange. Allah yamugamba nti nkusaba onterewo musigire. Nabi Musa yagamba tekerawo musigire ananyamba ko oba musigire kyo kitegeranga onuga mukwano gwange
0: mpayo musigire ye muntu usingamba mvuddewo ani ayinza okudda mu bigere byange asobola kubeera nga si mukwano gwo naye nga asobola okusigala mu bigere byo nakola kyateekeddwa okukola nga kiwandikoze oyo aba omusigire nti musigidde bamusigira
2: naye era ndoozi omuntu gw'osobola okusigira obeera omwesiga nti nvuddewo sigidde gundi agira akolaki agira atambuza bye mbadde entambuzo yabeera mukwano gwo kati bwatyo nabbi sallallahu nabbi Musa we yagamba Allah namugamba nti mbadde nkusaba onterewo omusigire nga wamuki wa mu bantu bange ero ntere kugamba ntere wo musigira nanyamba ko mga wa mu bantu bange wo mukwanu gayi wo mukwanu ananyamba bwatu namugamba ti Haruna akhi ngasimulala nnyo mwe kugamba njagala Haruna muganda wange abire kakola ki tugende naye ananyamba ko musonga ezo kubiranga ntusa ubaka eri Firauna.
0: Okay, buterevu mukwano gwa fomulungi akiyagendera dela masonga ohuliriza kikumusava katonyeze mwenda Pal FM ekula eriyo muntu wa bulijjo tuchali ne shekatireira tuli ku mikwano emirongoofu akugambye nti omukwano mulongoofu gwe guliwa aye obwanga omuntu tuse kisira nga basobola okusigira obanga osobola okubeera omusigire obanno munnange wa buvunaanyizibwa nnyo. Uli wakere kumachana kama nti nabi nyamba umpo musigiri nga wamu avamu bantu bange. Nawe nunya mikwano jo anigu uyinzo kusigira na dalanga waliwo ekyetaagisa na dalanga tichikontana na dini ya Uislamu. Atisoke tukume ukatono nyoto vya Kupale FM ikula ili umutu wabulijo.
3: Wabuli John Fulundu Kulu, Fumba Amazi, Osemo 14 Tambi Spaghetti, Emisiga Debi Ekolebio Ka, Sanyulio Ka, Liyemubera Mwoleke Deo Kugabula Spaghetti Watambi, Muwomu Ebita Gambika, Mulunji Nyo, Ate Akusa, Abana, Basama Kubuongeza, Abakulu, Babu Gana Sanyu, 14 Tambi Spaghetti, Akoli Waba Bidco Uganda Limited, Ira Wefu Nilo Uwo, Okuvao, Kudukeri Kuliranyi.
4: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular n'eyeddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale byaffe ebisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajjwe. Okumanya ebisingawo, tukubire ku noti 7 note 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 noti emu 6 5 9 3.
0: All right, mkwano gwafwe omulungi awuliza kikumusava katonyeza mwenda pale FM ekola eri omuntu wa bulijjo. Doza shikati tugenda kutandika butereevu saga tubalwisa abantu tubawere ddala ekintu kyabwe. Naam.
2: Wange tubere ngonyo zo mugongo gwange ba achiri kufi amuri omugatte okugamba omugatte ku kigambo kyange oyo nabbi oyo gontekeddewo oyo Haruna omugatte ku kigambo kyange kugamba tubere nga tuli ku nsonga emu. Fena tugende nga tukola ki anyambeko mu nsonga eyo tutambule babiri tubere nga ngumye mbere nga sirina mu buzibu nade kukankana kugamba naye kenyini nyini tubere nga tuli ku nsonga emu kitegeera. Nagenda maso namugamba kayini sabbi hakakathira tulyoke tutendereze nnyo tendereze naye nnyo Allah wa subhanahu wa ta'ala unatukura kakathira era tumwogereko nnyo. Bwatyo bwagenda maso nga nyonyola nagamba nti njagala obeere ng'onteerawo mpyayo omusigire gwe natambula naye gwe nagenda naye mbeere nga ŋŋenda atendere ŋŋende nkowole Firawuna naye njagala Haruna muganda wange osobola nawe okubeera nga onoonyezza mu bantu bonna ng'olaba toyina muntu gw'osobola kubeera nga weesiga olw'embeera z'abantu oba bonna obagezezzaako ogenda okizuula gye bali abantu abasinga obungi nga gwakugamba nti mukwano gwange asinga kubeera nga mfiira bulago ate muganda wange nga nawe omulina nga ye mukwano gw'onfiira bulago ate nga muganda wo abasinga obungi dwaki isookera ddala muganda wo tasobola kulyamu lukwe
0: asobola ab'ennaku zino asobola okulyamu olukwe
2: n'abeera nga akupanga
0: ennaku zo nti duniya yayo neewoneka era kyovulaba tulina era okwegayirira nnyo Allah abeere nga atufunira abantu abo tubasabe gyebali gyebali ate munaye gw'otasuubira naye nga n'abenganda baayonooneka guno omulembe gwaffe gwe tulimu guno gwaffe gwe tulimu owenganda asobola okutema munnange ekitaaliwo edda
2: ekitaaliwo kyokulaba ngaono nampi Musa yagamba nti njagala muganda wange nga kugamba ye alaba nti muganda we yajja okubeera ng'amukola ki amutegeera yanamutegeera kubanga olaba muganda we asobola okukumanya n'agamba nti abadde ategeeza kino ngeri yokubeera nga ngeri gyeyayogera ngaananaagira kati nga muganda we yajja okumutegeera agambye Allah agambye bwati ne bwati bino mwana yogera ngaananaagira nga yayo akola ki
0: nga yamutegeera
2: ku bigambo byaba akoze ki byabayogedde kubanga gw'oba omanyi muganda wo kati nze waka waliwo akawala kange kalina byekagenda ne kwogera ŋŋanza ate sibitegeera olw'okuba sibeera nnyo nako ne mbuuza we muwala nti ategeeza ki naye ngate nzaani nga ye
0: yabitegeeza
2: n'agamba nti agambye ati ayagala kino olw'okuba nti kyakayiga okubeera nga kyogera kati nze sibimanyi ate yoli ategeera olulimi bwe kubanga awangala naye kati bwe kityo omuntu gw'osinga okubeera naye omuntu gw'owangala ennyo naye asobola okubeera ng'akutegeera yamusaba nti mpa omuntu anategeera tugenda tubeere nga tukola ki tutambule naye abeere ng'ananyambako tumatize Firawuna
0: tumatize omusajja
2: ananyambako mu lugendo tugende nga tukutendereza tugende nga tukwogerako tubeere nga tukwegamba tuli ku gwe weka Allah naye olwaleero kyembuuzo olwaleero awe wali akabuuzo kyolwaleero tugenda okuziika
0: oli mubi nnyo lwaki olese kuziika
2: kale tugenda kumba
0: nebbe era sigala kuziika kubanga ye example esinga obulungi
2: tugenda okuziika naye nga gw'ogenda okuziika olusi na mukwano gwe nnyo nga mukwano gwe nnyo gw'ogenda okuziika naye oyinza okulaba ng'okuva yetubudde awaka paka gye tugenda okuziika tugenda tulasana bulasanye ebigambo ebitalina
0: makulu n'okuseka n'okuba enduulu
2: weebale nnyo
0: n'okuyimba naye nga tugenda kuziika
2: oli tagambyeko oli amanyino ogamba ha njagala kwinana hajati naabwe wamulinaana oyo bannanga akussa ebyokulya mu kkubo ng'oli awulira ayagala akulinaane kumussa byakulya
0: tebatomeranga temutomeranga
2: njaga nkumuli nana njaga nana gundi
0: ngogenda kuzika naye ngate gukyo ebigendererwa byo byogenda okuzika kutula na nava gure byo kulya
2: gure byo kulya nika twina mukagamba nti njaga kutula ne gundi tukena katogera ku amba tukena katujuke kwa gamba tujukira kukufa munafe jagenzi
0: kantu ne gundi asbera samadhi kali
2: obatsumi adhi kali
0: samadhi kali kantu ne gundi byo na samula
2: ba gotambula na
0: yaba batema mwagala mu taxi
2: ba bus
0: tebamwagala I know gas gas.
2: Gama ne.
0: Yeah, fula manye nyo.
2: Kati uliriza ne taxi yenyi nyi etaddemu etaddeko dawa. Ugende somesa etaddeko dawa mu radio nga kuliko dawa. Naye abantu tebajanga.
0: Ne ziruddeko.
2: Je ziri nage na gataddeko yirimu. Ukitegera? Ataddeko yirimu.
0: Paka je tukoma.
2: Nanti ndozo uri.
0: Boza kuhuza. Paka je tukoma nti eyo bajirinya paka sawa mme bajirinya eyo.
2: Kale ne webanga tetuuse. Neko mawe kumye mkuma nenga mutandi kwa mgenze kulachi hali uomu yu ngebaza kunzu
0: na ye oloza no by the way chenjogera kocho yogera kuchye chisingo kubiri chitofu ene chironji na ye chenjogera ukula gati mugumulembe guno omono onefu ainzo jivu goku vandasana paka kasubi na yunga tujire mga siyao
2: wichiri
0: na yunga tujire mga siyao
2: Why? Twenty nine. We are going to take
0: a break.
2: Watch him to labi na kutugi. Tutu get dokfaji ekuli.
0: Oh, na ya food days. We have to have musi. Ne, no we are going to be food. Tuka no gamba banana.
2: We are going
0: to have a special zafiri. Tutu
2: ya dokobi tuaga taxi. Munga tuge ndo kuzika taxi ya kube nyimba. Ezaba tukulembira.
0: Muri muna costa neza ezili mu TV.
2: Baba bakadda baba tukula bajjja baba jabi. Ne bateka mwiranga muri mugundi.
0: Kati ne gwe wesime baba kubaba kubira za bajjja. Bano basudeba eri wa mara babichi babichi wali tax ba costa zina kuzazili mune TV nga bagenda bakubira buno obwanu wabadde obagwe babuyita batya
2: mensingo
0: zona ziteme nsingo mwana naso kate mensingo nga bagenda kuzika munnabo ne bateme nsingo muloza jala zagenda kudda
2: ne bagenda nga mugenda muzika ninga bano bakubagunda ne bigere bwe bati wansi banyumirwa
0: banyumirwa
2: banywa we baliya
0: banywa
2: ninga ibyo byetu hagala Eyo bietu wa gana ntima nenzi njagala kuge. Haka ninyeri. Taksi yoyo msaje.
0: Eriye nyuma. Yoyo.
2: Chitegera. Eriye buwa. Eno koste bu. Wanze yoyo sijitula mwe ya bakade. Mama gundi mgede mwedi. Zetula negundi. Zetula negundi. Nemutaniko kweru ndamu. Nemutula mwe ya mwe mjemuli re nyuma. Ni ya bata nyuma. Nenge yeye nyuma.
0: Oyingiri dabazisi shekati.
2: Nino bayingi.
0: Oyingiri dabazisi. Sima nyuku tialobu waba na hakuwa gala. Oyingiri dabazisi. Aba
2: kama tijukiza kubango kujukiza kugasachi. Omukiriza. Kati omukiriza yena ahino kubedanga. Akula chibaba bulido wago we.
0: Nano umuna kukutua kukuli.
2: Kubanga kutu bikola. Gwe magamba ati alhamdulillah. Ate njize sigenda kudamu kubikola.
0: Tule musawa ya fayo kubiri ya program mchala omusinamu mkwadu kwa famulonji ya uliriza Frida Usajian Umra Services baga matukende mu umra ya August tulambule nyumba ya Allah Frida Usajian Umra Services limited edese akapia mu August ya umra August baga matumwe na chemuta sanye kuberanga musubwa chechi baga ambi anti batadeo discounti ku bantu 10 abasoko okubenanga bewandisa mu Frida Usajian Umra Services ku bantu 10 abanasoka bakuteddewo discount bagambye tino gwenda kutambulira ku discount atenga ku discount eyo bobango oyinamu akakadde soko gendo katekeyo eyebera deposit osokotekeyo deposit chokoli ku discount otandika kubenanga osasula mpola mpola kuna nno munnafe bomalo kubenanga kuliko package jene kuliko visa kuliko ground transport kuliko Islamic lectures kuliko tiketi okuli byokulya nokunya ebimutula ne mutesa naye nga jangu wandise ku millions okazo katano nenga wa discount gwe bajja kubulira discount yo wali abantu 10 abanaso ku kwewandise simu eri 0703 Jiwulirize bulungi nnyo ayagala okola umura atinga bamanya okutambuza abantu abakulu bamanya okutambuza abaliko obulemu oline wabanga alina liso limu aina mukono gumu aina ebimutawanya aina phobia bayinegere giba mutambuza obulungi naberanga tatidde nnyonyi tatidde kizikiza tatidde embeera yona babalerera ddala bulungi nyabakadde babakwatira ddala bulungi nnyo bannange Frida Usajian yemanyi kye bayita okwata omukadde Ndi mule masobola kutambula nino kukulukumunze ndi wakagari bajja kutwala. Esimu eri 0703. Chinana mumwenda. Chinana. 0703. Chinana mumwenda. Chinana abiri mosatu.
3: chuso luna kuru wabuli joo mfuru mkuru. Fumba amazi. Osemo 14 tambi spaghetti. Emi siga devi ekole vyoka. Sanyuli yoka. Liyemubera mwoleke deo kugabula spaghetti watambi. Muwomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Abana basama kubuongeza. Aba kuru. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akuli waba Bidco Uganda Limited. Ina wefu nilo uo. Okuvao kudukeri kuliranyi.
1: Omuchalo msiramu musawe yokubiri mu program abachala bazira
4: omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangi betegeya bombo ku chalo kibajje ngovudde bombo mu towni somero liva ku nasare akutuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina de ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staffu bbiri eya secular ne yedimbu eranga center number zombi weziri ebisale bya febi sokukeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba nokutumbula ebitone by'abaana okuwandisa abaana kugenda mu maaso kusomero lya fedege ya bombo kibajwe okumanya ebisinga wo tukubire ku note musanvu note note chinana chinana munana chinana mobili oba ku note musanvu munana mukaga note emo nkaga mutano chenda musatu.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gatako mukwano gwa fomulu nja uliriza oli mu program abachiala bazira tuline shekatire ida amiri okuwe na teta kakati na mukwano anageza ko kutusomesa tibanange kana akatu kabade kakulu nye by the way tugenda kuziika ne tweroboze motoka ze tutambuliramu nti eriye ya gundi enyuma eya medi no baha motoka medi ya bangezigezi tayagala demogere eyo ya bakadde kwegamba no tuberanga naye nga tugenda kola ki kuzika gwe tugenda okuzika agenze tagenda kudda naye gwe tugenda okuzika mu abasanyuka yabadde yeyisa atya aizo kubanga yabadde mtu wa adhikari agenda okusinkana Mungu we musanyu katate mwe mwongera bibi mwenyongera ko bibi tuline shekatireira ndandikira so, obanyonyore
6: munange tena kuberanga tutambula mikwano jange tutambule nga tugenda tuziko kuzika munaffe tuberanga tulowoza ku mbeera gyayisemu obuladengeje bumulumyemu obuladengeje bumulumyemu abonye bunye nokufa kwenyini nyini afudde katuwoze ko nti agenda ludda wa tugende mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ati omuntu uliwojitirize nnyo kuberango jukira kukufa buli wajukira nnyo kukufa Allah agenda kuwa ebintu bisatu agenda kuwa taajiru tauba Allah akuwa ebintu meka omuntu uliwoberanga oyitiriza nnyo kuberango jukira kukufa mugenda mukubo kolo oluwoza kukufa oluwoza munawi kati agenda kusinkana nani agenda kusinkana malaika onna kulisoka agenda kubera atya mumbera wetu no mberanga kale tetuganyo yogera oba nokulya dia bakode cho kulya kire tusobula gana kulya naye mumbera yokuberanga ate tetuberanga abagenda ku masanyu okuzika kuba kwa ufunyo no kugenda kumbaga biba bya ufu ne banadamu pete tubirina
0: ate no munange ebisere bisinga za kyezikiriza nti singo omuntu aba agenda okuzika munne namanya nti uno muntu Allah gwa tutabadde tayusa sola abadasi sunna zonna abadasi ne Allah mujurudde omuntu omukazi yenaye nawe webuuliza nti olabo ono Allah mujurudde
6: kola ateze nze kube muto okindaba nange byenko ate bitubaganye
0: kintu muto kintu facho gena ngo sanyuka ne we no na muto sanyuka ne musanyuka mugena kuzika munamu kuba muto kintu akuga gwatu tabadde asiba abadde yebikirira abadde yambala bulungi se muntu gwa dosanga makubo nga avuma
6: we bali nyu
0: ye muntu gwa dosanga ku muzikiti nga alongo so gudomola
6: we bali nyu
0: naye nga akola buli kimu kyonna mulim Allah
6: abadde sadaka abadde azimba emizikiti mulanga waneno kuzimba emizikiti yasoka
0: nukulida kubanya
6: nga manja telivayo atenga awa sente nyingi mumbera kuhetu nunga machulaba uyu Allah mtu tena yenze asitu kechitu na sala mbikaseta ya tuzukusa mkusale chino negunu zako buza na kuzukusa na yunga goza kwa buza
0: Allah mjurute
6: Allah mtute
0: gosiga deu gwani
6: chetu mbaka chia gama tuli wajukire nyo kukufa omuntu uli waitirizo kulowoze nyo kukufa nojukira nyo uluwobira noka ya rabbi bulicha bulicha nga nangendi mutaka Allah ngenda musingana kutia mugenzo okuzika nolowoza ku munno kwegamba noberanga omukubi aka ebifananyi omusabide kudua uli wajukira nyo kukufa chiku Allah agenda kuwa ebintu bisatu agenda kuwa isokira da agenda kuwa okwanguyizo okwenenya ta ajidu tauba ojja kwanguyizo okwenenya mbuli nso bijo nobokoze eki jo nobokoze kubanga osubira yokola ki okufa Allah agenda musinka natya Allah agenda kuwa Allah agenda kuwa kubetanga oyongera mu amanyi mukola ibada oyongera mu amanyi okole ibada nugamba ane kanyongera mu amanyi
5: wekubirize akujukize Allah kusoboze so kujukira
6: aha ajya bikuteka mu mutima gwo wenyini
5: bibasera nga
6: bikuberemo esale yose echo kusatu Allah nakuwa okwe kusana katono nga
5: we kusana Allah zomuruko okwe kusa
6: mama nyabo
5: nga nabo bokirebe tebikulia
6: akikuwa bulungi nyo nga tebikulia cho ina chechicho ebintu ebi
5: buli watujukira nyo
6: tuitiriza nyo kujukira kufa Allah agenda bitugabira okwanguyiriza okwenenya subhanallah ino nsobi jenkoze Allah nsonyiwa Allah nsonyiwa Allah sade mu budde nobera ngo kyogera ko we oleta istighfaru Allah omweno omwenenyiza omwenenyiza pa nisalide mu budde banage buddeze banaye onaku halira banage sirusibye ne wabanga sunna gwe yizo kitwala nga ate kugamba kikakati wako ha subhanallah ne rabido kusiba yanange kugamba olabanga musango gwa manyi nnyo oyangu irizo okwenenya ku nsobi gyo bokoze munange ne kitakikirizwa okoze subhanallah badde simanyi saba Allah birenga asonyugwa ati no kiteka mukolo butadda mu kikola kubaba kikubulide obadde to kimanyi ekyo kubiri nabiranga kuwa okwe okola ki okwongera mu amanyi amanyi okwongera mu ngawe kugambye abadde to situka kiro no situka tosoma Qur'an olumala saza samu no situka no ba ku msalu jana kutulolete adhikari za abada swala oje kutulozirete oyongedde mu amanyu gamba lwaki akati ndaga wa lwaki Allah wange simu wo budde
5: nokwekusa
6: agenda kubira nga kukuba
5: Islamic University in Uganda Females Campus Kaboja baga matino ononya university ekula kulanya abachala naddala mu byenjigiriza Islamic University in Uganda Females Campus Kaboja ekutegeeza nti okwewandiisa kugenda maaso kusomera mu July ne August intake eranga kwatandika dda eranga osobola okulonda mu masomo gaffe omuli okusoma ebyabusawo oba nursing and midwifery amateeka law management studies obusomesa education ebyamawulire that is journalism and mass communication na masomo ga sciences era bagamba anti mukwano kutekayo omwana wo obuwala tumutuza waka mutwale abelenga asoma ku Islamic University bagamba tizinde bisera bye byomaso ngo otendekebwa setendekero ebanguliro eri kyasinze okubeera edene atanga dungi ddala era nga Islamic University in Uganda Females Campus mukawefubo wayo owokulwanirira omwana owobuwala bagamba nti bakuteredde run for the girl child egenda kubeera ngenda kuzomweza abiri mu musanvu omwezi ogw'omwenda twegatteko nawe wegatte ku tofaali mu kuyamba abaana abobuwala b'ebiseera by'omumaaso osobola okubeera nti omwana asobola okubeera nga akoma mu siniya 6 sokka nga yalina obusobozi munnange bobo nobanga oddusa emisinde gino ng'ogiyitabyemu ogenda kubanga oweeredde omwana kuba ssente zivaamu zigenda kufefetta baana abo abobuwala basobole okubeera nga bayingira yunivasite ya IUIU Females Campus Kaboja basobole okubeera nga basoma nabwe kityo jangu tudduke mujje tudduke nga tudduka ensonga enkulu ennyo omwana w'obuwala the girl child era abakyala abaana ab'obuwala nsaba teffe tubeere bangi nnyo ku lw'abaana bannaffe abatudde abatafunye mukisa gusoma essimu eri 07 5 7 0 7 5 7 okumanya ebisingawo ku masomo n'ebyokudduka 07 5 7 7 2 noti 5 noti noti 07 5 7 7 2 noti 5 noti noti ne 07 04 7 4 13 6 9

0: tambula nga tamanyi gy'alaga. Togeza n'olinnya ennyonyi nga tosomeseddwa wagi olaga. Naddala mu by'abaana abagenda okusoma ebyenkola n'ebyobulambuzi mu mawanga g'ebweru. Aba King Sports Consult beebuuzibwako era bawa amagezi kwabo abaagala okukolera mu mawanga nga Turkey ne Mauritius. Bagamba nti King Travel Sport Consultants bakugu mu kuteekateeka visa eza buli ngeri omuli abagenda Canada okusoma okukola oba okulambula mu America okusoma okukola oba okulambula Germany, Netherlands, Italy, South Africa, Egypt na walala wangi nnyo. Wekwate mikwano gyaffe aba King Consults mukwano nga tonnatambula noonya ekibiina kino nga tonnasinkana baffere n'ababbi noonya ekibiina kino kwata essimu eno munnange bajja kukolerako ne ku tiketi yo ne ku passipooti yo na buli kimu kyewatakisa n'ekifo eri gy'onootuukira byonna bajja bikolerako bagambye nti osobola ogenda n'osomera mu yunivasite eno ne bakuyamba ogisasula ogenda kusula wano ng'otuuse wano wegenda okujjanga ekyokulya wano wegenda okukola bwoti bakuyambako King Travel Sports Consults bagambye bakubire ku ssimu eya 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 9 07 4 7 3 5 Interpreters Limited banaffe abatukolera abalina oba abatunda ebizimbisibwa ebyomulembe gamba nga sementi emitayimbwa emisumaali emifalaso tanka amabati langi mubirika mubulikika tiles poliwudu ebyamasanyalaze basangibwawa. Aba Mukara Enterprises bagambi ntino munenge oyagala omufalisa okutagwamu ogenda genda wali kugenda okulagirira ku Rashid Kamis Road bonge ne bakugamba nti bobanga oyagala emisumali jogenda okuteeka mu kizimbe nga miwanga zisuku tusibu nogwo kuba nekumementuka emitayimbwa emirungi buli kimu ekizimbi sibanga kya mulembe wekwate aba Mukara Enterprises basangwa ku Rashid ku Odi Kampala ku Rashid Kamis Road ojabasangawo bagambye nti ne bobo yagala delivery bajikutuusako naddala kisinzira ku bintu by'okoze e Busega balinanaganye Shell Masaka Road ojobasanga e Wampewo okugeya zoodi webali bakubire ku ssimu eno ng'oyagala okumanya ebisingakawo oba okubookinga oba oyagala kukola oda 07 0 1 16 35 07 0 1 16 35 07 0 1 5 tuddeyo ewa Shekati na Mshekati obadde okyatugamba
1: nti yonna tubadde tugenzeeyo okubeera nga twejjukiza okubeera nga tutuuse ku nsonga y'okufa tutambudde tutya nga tugenda okufa ngaogenda okuziika yimini nga tugenda okuziika tutuuseyo lwakubeera nga omuntu wali badde owangala na mikwano gifaanana gitya wali agadde kutambula na mikwano gifaanana gitya nga tuvudde ku Nabbi Musa we yagamba nti njagala mbeere nga ntambula ne muganda wange okubeera nga ananyambako okubeera nga ntuuse ebigambo byange eri Firawuna ekyokubiri ananyambako okubeera nga ntereza nga ntendereza Allah subhanahu wataala n'okubeera nga Allah wange mwogerako nnyo ne tugamba nti nawe olwaleero osobola okubeera nga okikola ekyo n'ogamba tugenda kuziika njagala ntambule n'egundi njagala ntambule ne Hajati Nava njagala ntambule ne Masitula okuba Masitula oyo wotambula naye atambula n'obutabu bw'edduwa bwathikari ngenda mutendereza Allah njagala mbeere nga ntambula n'oyo ate webeera mumotoka ya gundi temubeeramu mbeekuulo mubeera mubiri musoma Qurani yammwe mutambula mugenda musoma Qurani mugenda mwogera ku Allah mugenda muli ku adhikari zammwe kati embeera efaanagana bwetyo gye wali egombye okubeera nga mubeeramu okusinga okubeera nga weegomba kutambula n'abantu abagenda okubeera nga bava ku mulamwa olwoolyawo walibadde niweeralikira n'okweraliikira ti singa tufuna nafe omutawaana emotoka neefuna obuzibu laba tufiiridde ku mbeera ki naffe Allah tumusinkanidde ku mbeera ki bangi nnyo betulaba baba bagenze okuziika baadde bagenda okuziika emotoka negwa kaku accident yona yona yaweddewo nane bafiiramu naye nga mbadde mugenda kuziika munnammwe oluusi babadde bakomawo naye okomyewo okutukidde ku kigambo ki ono muno gw'olinaanye ekigambo kyayogera mukwano gwo omulungi oyo gwe tukugamba okubeera nga tuwangale n'emikwano emirungi agenda kubeera nga muli kwadhikaali ojja kulaba nga ekigambo la ilaha illallah kyosembeza ku lulimi lwo lwaki
0: ndowooza okitegedde lwaki ekigambo kyosembya ku lulimi lwo

0: bisera bisera ki
1: ebisera byaganibwa kuzikibwamu walu hadith ya jamu abayizi bafawa kata blog maram mu echo tabe chogera ku byokufa kitabu jana is la tadfanu fi layli illa an tutarru nga tugana okuzika ekiro sallallahu alaihi wasallam okujjako nga waliwo obuzibu okujjako
0: nga
1: waliwo obuzibu ne bisere bisigadde tuzika tebina buzibu
0: na ulako mabaga nti enjuba bebera wakati tebazika nebeeri egudde walinga egendera ddala kutuuka olwa ddala waliwa tebazika waliwo ekigaana
1: Simadisi chuli yankonze, sinzi ya kuchigirizako.
0: Na chuli lako?
1: Adisi jinalinda vyeke gano kuzika, ye gano kuzika mbudo vwechilo. Atila wewe kwaku nekiriza. Kujia kunga waluwe buzibu zivunga maiti mbaji sanze mchisiko. Tugenzo jija yunga yetabuse rudeyo. Ate, wewe ngendo mpamfu katika fabave wale yantonde. Waluwe vijanga wetuke wukuzika ate tulinde nchanga wawamvu banga ni mbira sinyangu jemanyi kusonge yu
0: ebibiyo
1: gede mbiuli la nisila nkubu julizu wabyo
0: ok
1: niyabu
0: wala kwa tiba wakala nyo kuzika ichiro
1: anti echari shigenso kuzika ichiro ngu mgenza nzo butafuna wa musali la ati waliku haram baba mazo musali la waliku haramu baba mazoma. Bunae bazike chilo baba mazo sari wa milioni za bantu. Mtechi na wuzo.
0: Okay.
1: Bazika kuisha, bazika kusubuhi, bazika kumagaribi. Naam.
0: Bazi chilache na ulira wachikola batia, ntio mtu tawegele, tiba muwele kila na muliro. Etochi si muliro. Uba, masanyalaze.
1: Kwa huwa ebifebezi kwa mbili na matara gabio. Bagana kuwele kila. So sige msanze wage muitako. Ganumuga sanze ga masimbe muitawo nagali mulimba makusanze je gali masimbe
0: okay
1: waluwe na ebigende rashi atugano kuelekeza mufo omuliro
0: bichi
1: omuliro si kitonde kirungi ye nabiyaga gutamwa no gutamwa
0: sallallahu alaihi wasallam
1: kwanga olusi kukosa mukujanjaba ni yagandi wa akrahun nar ninzo omuliro gutamwa wadenga tuweza kuwangala nga togulina atipinu jona wagulu mudido mwereri jitusula kufumba kulia kutambula mu moto kata mulo kukufa mchifa umudido yonebi intumiji nyo vitambulia kumudido
0: okay mteanza nyo mteanza ken imam kakati yonabuza nti ani yaleti langaba nabi abalala obubaka
1: Nabiyullah malaika Jibril alayhi salam ye malaika yakula ngo mulimo gwo kulisha ba anbiya alayhi salam obaka bonna okubira ku Nabiyullah Adam alayhi salam mpaka ku Nabi Muhammad
0: sallallahu
1: alayhi wa sallama malaika yeliyemu ye yakula ngo mulimo gwo ngera wala malakul maut ye yakwasibwa ebyemyoyo kati yoli Jibrilu alayhi salam banabi bonna yali tyobaka
0: okay
1: era kiba kitegeeza ofisi ye kati yayimirira kubanga banabi bagwayo kiba tikyakola
0: okay
1: nam yokuleta obubaka niyali n'emirimu gye emirala gyakola waggulu awo
0: okay
1: ng'okulembera bamalayika bonna nam
0: onabuuza ye sauda ndi Saudi Kadama aga si ali kadama we Saudi
1: ena akitaddeke kigambe kyo
0: aga anti ndi Saudi kadama eno kizibu okusumulula mbiri after MP kuba tuli mu biyumba kati busuru yange tukanga sisumuludde mbiri
1: nechile kigambo kadama nzina shityamu kuvanga ndabanga bakikozesa mu kakanya abantu era si nkitira ddala khodama mushiva kati hatali mu biyumba yazisibatya
0: asanga abenonga asibe

0: kuchukumusu mkutunzi mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosaye chocha. Obeji nyo kwa kasanyarala. Bosanyo bamoru sahi sahi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الأفام الكل يمتوى بجوة
3: Uri wakati mo program namwa tulira namwa tulira namwa tulira namwa tulira
4: FM
5: FM
6: Kali, mbani liza nyonate, unakuluwa lero kupal FM ekola ili omtu wabulijo. Muhammad Nyombi, Gemanya Gange, njaga la kubebaza, abatu gomelida, naba fude radio no number one, naba fude programu eno number one. Mbebaza, mwebali nyo, mwebali didala. Programu eno njikola bunakuluwa kusatu mprogramu na muatulida, ukufo kusawa bili, ukufo kusawa satu ezechiro, umulima ugunde taka ungezi kale ilo, mbanzi ze kuogera ku nsonga ezitusenvuza okuva ku level kwe tuli okudda ku level endala eriggwe mnange yakasoka okumpulira onako olwaleero. Programu eno ya kweyubula, programu eno ya kufumitiriza, programu eno ya kusenvula okubeera nga muteka mu nkola ebyo tuba tuogedde. Programu eno teko mabukomi ku nsonga za kuba kubiriza kuterekana kuba ko kyemukola wabula kubitekera ddala mu nkola okutusobozesa okubeera nga tuva ku levo kwe tuli okudda ku levo endala. Bitugabana nammwe wano by'ebirowoozo bolya bya business byetuyiseemu ffengaffe byetuyize through mentorship naffe abatu grooming mu business byetulabye kwabo abatusingako ku levo ez'ebyenfuna n'ennyingiza n'ebintu ebirayigwa mu kkowe eryo. Obeera kya mugaso nnyo mu programu eno okubanga owuliriza ate n'oteeka mu nkola ekyo kitu kikwebaliza, kubanga si buli omuntu awuliriza ateeka mu nkola. Omuntu ateeka mu nkola yoyo afunye amagezi ago ge tuba twogeddeko b'ebirowoozo bitukubaganyizaako mu programu eno, naaga nti naye kambeeko kyentandika tusobole okubanga tugenda mu maaso. Programu eno esitula gwe omuntu wa bulijjo mu ndaba y'ebintu bya business n'embeera zezo eza bulijjo. Walo omwami gwe nasinkanye nnaku ezo gwe njagadde tutambulizeeko okwogera kwaffe okwa leero yampadde ekibuuzo kinene nnyo obaoliawo kye njagadde okugaziyizibwako okugaziya olunaku olwaleero nga waliwo n'abayinza okwetaaga okufuna okulungamya mu ngeri emobe endala. Nina okukkiriza nti ffenna abali ku programu eno tumanya omugaso gwa ssente era tumanyi kiki ekitegeeza okuba obutaba na ssente, tumanyi kiki ekitegeeza okuba ne ssente ne zikugwako n'oba nga tolinaawo. Gwali ku programu eno olwaleero, programu ya leero kansaba Mukama Katonda nawe saba ebeeko kyekyusa mu bulamu bwo. Pogwamu eno gye ngenda okukola leero ebeereko kyekyusa mu bulamu bwo insha Allah. Tegeeza muna atali ku radio awulirize, kubanga bye ngenda okwogerako ko mu programu eno obaoliawo Mukama nange obaoliawo kwe yayisiza ku bimu ku byo okusobola okubanga nsobola okugamba omuntu nti kino na kino na kino na kino kiyinza otuyambako okuseseetuka okudda ku levo kwe tuli okuva ku levo kwe tuli okudda ku levo endala. Omwami yazze akubira myaka nga 7 taata wange mu ofiisi wiiki seze eziwedde nangamba ati nkuwulira nnyo ku radio wano Pal. Programu zo nzibeerako sizisobwa ne mugamba weebale nnyo, naye ekizibu kyalina oba okusomooza kwalina myaka 7 alina abaana 15 abamu bakulu naye obuvunaanyizibwa bw'abato bana abakyaliwo bukyaliwo. Naye nga amaziga gajula mmuyitamu agamba aji nyombi emyaka 7 gye nnyina sina kyentegekedde baana bange, ebbanga lyonna mbadde mu bulamu bwa kupangirira, sente zimpita mu ngalo kye kigambo kye nnakutte nnyo. Sente zimpita mu ngalo, nzifuna sigamba nti sizifuna naye nzifuna, naye zimpita mu ngalo. Kwe kumubuuza haji esente zino zikuyita zitya mu ngalo, naŋŋamba nti mba nnaakazifuna. Ebyetaago n'obuvunaanyizibwa ne byoleka ate nga nnina obimaliriza, ono school fees, rent, bulwadde, kulya n'ebintu ebirala, era ffenna ng'obulamu etuwangalira sente zimuyita mu ngalo, naye sigamba nti tazifuna azifuna. Okusomooza kwayinawo kwa kubeera nti esente tezibeerawo ninga azifuna buli lunaku, naye bw'azifuna zonna nga zikola ki nga ziggwawo. Kyekiri kye yavuddeko nti talina kyasobodde kukolera baana. Yabadde azze ku nsonga y'okulaba butya bw'asobola okuva mu muzigo. Mu programu yaffe eri eyava mu muzigo ne mugamba kituufu taata, naye kakati ggwe tonnaba kutuuka, kubanga neva mu muzigo yitaga ng'oteekayo kasente ne tukkaanya ku ekyo nti tannatuuka. Ne twogera mu obuwanvu discussion ya fo okwogera kwa gwenze kumpi musawa namba obaoliawo kyesitera kukola. Ninayagadde mpulirize taata ono tuteme empenda ffenna tulabe butya bwe tusobola okulaba engeri y'okumutaasa oluvannyuma lwa Allah mu birowoozo bitukubaganyako ebirowoozo tulabe oba asobola okufunamu ekisobola omusenvuza. Kaakati mu ssaawa ennamba eyo twamaliriza tulina bitukkaanyizaako era byensuubira nti insha Allah bw'anaaba akomyewo ajja kumbuulira olugendo olunaaba lutambudde. Naye mu kwawukana waabaddewo essuubi, waabaddewo essuubi ng'alina ky'azudde mu bulamu bwe mu bigambo bye twayogedde era kye yaŋŋambye nti abadde takifunangako. Obaoliawo nange njagadde tukigabaneko ffena wano mu programu eno eya leero. Ampuliza nzikiriza nti ffenna bwe bulamu mwe tutambulira tukoze ebbanga ddene era tukukyakola, ne tuuka n'okuva ku mirimu egimu bambi nga tulowooza nti emirimu egyo gye gitasasula bulungi ssente. Weesanga ng'ogenze ne ku mulimu ogusinga ogwo mu kusasula, naye era n'osigala nga tokyalina ky'osavinga ky'osigaza nsawo. Ng'essente bwe zijja zigenda kubikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ate nga byetaagisa. Bwe boogera ku ky'okugamba nti bannange musavinge, ekigambo okusavinga bw'owulira nga banno bakyogera ogamba maama oba bo bakikola batya? Eyo ye formula gye nzize nayo olunaku olwaleero insha Allah. Egenda otuyamba mu programu eno okusobola okuba nga tusembula. njagala okkiriziganye nange gwampuliriza ali ku radio akadde kano nti tewali lugendo lw'osobola kusenvula nga toyina bintu bisatu. Ekisooka nga tosavinga, ekyokubiri nga toinvestinga, ekyokusatu nga tokuza oba growth nga tokuza ekyo kyoinvestinze. Ezo ebintu ebisatu nga tobirina tewali lugendo. Naye principle esinga okuba enkulu oba ensonga esinga okuba enkulu y'ensonga ekwatagana ku kutereka. Kwe kusomooza ffenna kwe tusanga abantu abakwata kasente, tuyina misconception oba tuyina endaba y'ebintu etali ntuufu ku kutereka, nga tulowooza nti ebiseera ebisinga abantu okutereka olina okuba ng'olina sente nnyingi, olina okuba nga sente zisinga ku ezo z'ofuna. Nti abantu abayingiza sente nnyingi be balina okutereka, ffe abasasula omutwalo bonnaku oba essatu tetusobola kutereka. Ekyo kikyamu. Buli muntu yenna afuna income alina ky'asobola okutereka. Munnange waliwo n'abafuna sente nnyingi ezisinga ze tufuna nga tebasobola kusavinga. Saving oba okusavinga oba okutereka mpisa. Eyo bye ŋŋenda okwogerako mu pulogulaamu olunaku olwaleero. Muzeeyi akugambye nti emyaka nsanvu musajja wattu talina ky'asobodde kukola kutegekera baana, naye yennyini taata akyali muzigo ayagala kulwana kuwaguza aguveemu. Naye waliwo atannaweza myaka nsanvu, waliwo 18 ali ku radio na awuliza obudde buno, waliwo wabiri, waliwo maama single mother ali ku radio ye, waliwo taata ngibi okumi olero biganye toyina kiddako. Opanga okyayiiya bakonkonyera ndiro deyagala sente, naye nga n'ezo okulya lero wazeewoze, tomanyina bw'ogenda kuddayo enkya. Musajja watu obigatta nibo wangala nabo ate bayinza okuba bo tebategeera kyoliko. Abasajja tubeerawo nga n'ebitambula mu bwongo bwaffe temusobola kubitegeera ng'obugazi bwabyo buzito. Abatuli okumpi abatusubiramu obuvunaanyizibwa bo bambi omulimu gwabwe gwa kututegeeza. Sukaali yaweddewo, abaana babagobye nga tobakoze bati. Kakati bw'oba n'obuvunaanyizibwa bw'amaka agasukka mugamu, awo n'owuliranga ensi yonna gwe ogisitudde. Tugenda kwogeramu leero. Ekisooka, gwampuliriza singa osobola okufuna akapapula ne wandiika ebintu bino. Ekisooka, buli muntu yenna asobola okutereka sente regardless sente mmeka z'afuna. Osobola okusavinga sente si tekikutegeeza sente mmeka z'ofuna, wabula empisa y'okutereka tukuza nkuze. Lwaki tulemeddwa okuba nga esente zituyita mu ngalo? That statement, esente zituyita mu ngalo lwaki? Tezijja nti bazituwadde mu ngalo bati ne zitambula ne zigenda. Nedda, ensimbi ezo ffe tuzijjamu ne tuziwaayo. Lwaki? Olw'obuvunaanyizibwa oba obutali buvunaanyizibwa bwe tulina okumaliriza. Statement eyo nkulu nnyo gye nkoze, simanyi waliwo agitegedde nti gikanjiddemu nti sente, tugamba nti sente zituva mu ngalo ne zigenda. Sente ezo teziva mu ngalo bwezi ne zijja nti bazituwadde ne zitambula. Nedda, ffe tuzijja mu nsawo ne tuziwa be tuziwa mu ebyobuvunaanyizibwa ne tubisasulira, oboolyawo n'ebitali bya buvunaanyizibwa bye tusasulira bye bijja sente mu ngalo zaffe. Kakati lwaki tetubeerawo na sente? Sente tusobola okuba nazo mu nsawo nga mweziri singa tewabeerako bintu bye tusaasaanyizaako. Program eno yakufumitiza yagoberera, tugenda gigenda mpola tugitegeere. Ngambi Ndi sente ziso ulo kubeda munsa uza fe. Singa tetuina bitu sasanyi zako. Chitegeza. Bweba zituwa. Sijia kusigala munsa u. Statement yoku hili. Sente ziso ulo kubeda koko munsa u. Ziso ulo kubeda koko. Akunkata deko. Ziso ulo kubeda koko munsa u. Singa tuina bitu sasanyi zako. Evi tono tono. Tuzisigaza. Era statement yoku satuwe gamba anti. Sente tezisobola kubeida munsawo. Singa bebazituwa. Zona tuziteka kwebe bitino kusasanyi zako. Kakati. Principle esokera dala. Mukuleka wo sente no kusigaza kasente gwampuliriza. Ya kukwata lupapula na peni. Nange bwenti bwennali kino mugenzi na santege sebagala ye yakinsomesa na Allah musasire jali na mwenchi bagambi ngo yagala okulaba ku kusente oba antono zitio oba nyingi zitya zeba kuwadde zo sasude oba zo yingiza kola listi so kokole budget. Budget ya mtu bibiri ya mpuliriza. Eriko, needs, byebyetaago, ne wants. Byetwagala. List, eriko needs, byebyetaago, byebitalina vaawo. Byebyetwagala. Kati enjawulo eri wano wakati w'ebintu ebibiri, yetujjako sente. Listi yebieta agonidzi. Fena tubimanyi. Mwemuli okulia. Mwemuli okuluwala. Mwemuli okwambala. Mwemuli okutambula. Mwemuli fees. Eyo ye listi ya needs. Eyo listi. Tuso kane tujikola. Nitujibela kobudi. Nitujieditinga. Nitumanya. Nti oruna kutulia sente meka. Bino butubyogera bagamba bana basajja bakopi na ye sente etandikirawo waliwe ebintu bitu spending ako sente bulunaku ngokulya tetusobola kuli meeting abo otali atoliwo na yate waliwo okulyo okusuka nga bututandika okutema atema kuba tuwategere nti okulya kuli mu needs. Tisola kwe wala. Ne waliwo kulio kusuka. Nga. Esente ezisinga obunja uwezi gendera. Ne inga tetumanyi. Obontegera. Mbile wano mchivuga Kampala. Nije mkule la mwena mumbulile. Sema kakera na ave waka. Niba mugamba mnange. Nywa kachai. Na agano kanyo. Ubu ulia wanganaji ati ya tukoseza katogo. Na agano kari. Najja mugaraji wakolera natumya katoguka 14 kumacha. 14 kumacha. Bwamala okutumya katoguka nya ngakalia atumizako ne chai wa mata. Walukumi. Walukumi wabiri. Ezo 15 kumacha mazuzilia. Zibaziwera sawa nga 5 kitunde wayitawo mwana atambuza fruits za 12. Tunaba kutoka ku lunch. Ako kasambu. Kakati kulanchi, wali wengige elie yomutu omu nene. Nangi najiri deko. Engige yomutu omu nene. Wali wano bajifumbe nene weti. Bajikuwa namba. Yamituwa lebidi ne chitundu. Kale, ainzo kulia ya gumo chitundu. Ayagala nyo kulio bulonji. Gumo chitundu gwali de. Yamituwa lebidi mwen kumibidi. Zino sende zetu ya tetuzibala. Umanche tu gamba, nze ingini. Baziri ya bagamba, nze ingini. Ekaungu ezao, abana bale tobu uji nechi gati. Uji urusi wabitano, nechi gati. Urukumi. Kakati, urunaku luge ndo kuunzi kagwa mpuliriza. Nga sema kono, alide mituale ebidi mwen kumi satu. Emituale ebidi mwen kumi satu, akola mgaraji, okumale nina kumusamvu, akola Monday, paka Friday. Chitegeza, week. Aliye mitwalo 10 na mukaga mu 10 omuntu omu Ukategede?
4: Chitufu.
6: Nti okulia nidi chetago. Na yesema kwa onaji nyombi. Aride mitwalo kumi na mukaga mulu kumi munaku musanvu. Omuntu omu. Kakati. Ono ne wabaya Galatia. Zinono by the way jine mitwalo ebiri mwen kumi sato. Aba asobola kugula ploti ya milioni omunana n'ekitundu omwaka. Kubanga. aba saving eno kuva muzigo. Mahmudu Properties, aba saving etaka, ba saving emitwala 213 buli lunako. Omwaka ye milioni 8 ne emitwala 5. Ono musema kaka akanika mu garage abaziridde. Kakati ono ne bobo yagala otyo mulamu bwe tasobola kugula poloti. Kundia bwetu tubaze kulya kuka, tetubaze eko lwabagenze ko mu beach ku bidongo, tetubaze eko pate, tetubazeeko contribution zakola mukwanjula kwa mikwano je, tetubazeeko kwambala, tetubazeeko chi oluruna kulumu emitwale 213. Now awonno wetujja program tegenda kugwanduza nje jikola mu series awonno wetujja chiri ekigamba nti need ebyetaago mulimu okulya nayo okulya tulidde chingi. Singono ya wadavu de waka. Ngaride. Oba. Ngawamu parking de. Kubanga emeni jawaba fumbi ya waka fena tugenda kujiri ya ako breakfast. Chitegiza tugenda kusevinga. Sente zibandi guzemo ebi muogo musike. Nebu na mungo di. Abana valide kuchai ni sumbusa. Kututu kusawe obutoke wafau. Wagenda kubira o saving ya mai. Mugenda kulia mede mukute. Tata tagenda kuspendinga sente. Omuchala mu parking damazi mu boto oba ka juice obutunda babugula wali chibuye mu nebibwele waka olaba batuka budde wadanyola food singanywa mu ka juice ke ka juice baka kamude waka na abana banyweddeko kyesigambye omwami ono akawungezi agenda kuyitira wali mu ndeba kumamba webasike mamba saje wali muchala mu ndebao afumbe mamba enjoche ensike entokose ebise pichi binene bibeerawo juzi bantu alayo ebise pichi binene bibeerawo abasajja banene abembuto batula kunsania ze mamba ne baziria tumusania tera kulwa mitwale ebiri ne bateka ko muogo ne bateka ko buchumbali ne bateka ko buchiwichi na atula na jamwe sati nali e mamba ya mitwale ebiri. Biba uta supuwe mamba baba sajia mbala babu. Mugende yi wali mundebe chilo mbalabe. Ba uta supuwe mamba. Mpeleza urukizi lwe mamba. Mjagalabu na uwa watilo. Checho. Expenditure ya ferietia. Tosobola kubango sasa nyo kusinga kucho ingiza. Nolo woza anti gogenda kutereka. Techisoboka. Bino bitulimu kuogera. Mkugaga wala luwa mpaka mzee ya ngambi esente zimuita mungalo ncha lero ngenda kugera point ye muyoka jencha liko kamalo kugenda mbulangu mkomeo tova kupale FM
3: tugire kunsunge za dini zoka tuzu kubakanya ke ibiru uzo tuku wablasa kuno kukusumesa nuyo ngiro kukenkuka ibifu kudini yo
5: njagalo otono otono otinge wano okutambula no muntu omwetavu mwanyoko muganda we okuraba nti enjale ene ye wiki zinesatu
7: esatu
5: aziita mwatia kyekisingo kubereche bei okusinga omuntu ogenda okutula itikafu
7: emaka we madina katuchanguye
5: so muntu njagala tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad.
7: Itikafu ya Muhammadi.
5: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude?
7: Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Ajitude muzikiti. Ajitude chi shahara. Ebanga ya mwezi mulamba.
3: Mu program mimbali special. Buriru mukaga.
8: Sawimu paka satu ezo kumacha. Mimbali special.
9: Wow.
4: wange, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwa mwebiru ngobyo nebyo mugaso. Ajira mwipime vienja ulo, ilasangi wa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
8: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
9: Hijja, yemu kumpa jinzito. Norwecho, yeta gechi tongole. Echitegiri nkwata yabala mazi. Mkubata ambuza, nububudabuda. Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abana alama gomwa kagono ti programs za umura za gwada muje ku ofisi za fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
10: Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumenya bisinga walk 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi musatu.
11: Kwanjuli muna vya njigiriza, ilu msomeso wa mkukutifu, Alhaji Yakubu Mwesigwa, akulete desomero, elia Isla Nasalan Primary School, ematuka kulugudu resi muto, somero lia chilo naba vewelu, diaba naba wala naba lenzi, lisa abisa maguru abiri, ilanga liku musinji kwa abusiramu, ninga naba madini naba lala muani vizibwa, haba somesa batende kibulunji, atenga basura kusomero, endabida yaba na nunji, nganesa chulita yesigika, school fees soboka, nomu hizo mfalisa kusanga kusomero, esomero lina neche sawe, omuzanyi ule mizanyo, okuandika baizi, ugenda masa au kusomero, bulirunaku, okuva kunasare, kutuka kuchibine chomkaga. Isla Nasalan Primary School, lisa angi wa matuga, kumabanda, kilomita emu, kurugudo rese muto, nga wakavaya boreze motoka, elanga liranya Walda Heights Senior Secondary School. Okumanye bisinga u, 0505, 0708, 0708, 0702, oba 0702, nkaga munya, 5, 0703, oyogerene director ye nyini. Isla Nasalan Primary School, ematuga, kurokute ndekero mwana asobole kuwangule nsi.

tulimbu pangisa. Abantu abasinga tusasula rent oyo rent ngati tuina kumusasula tusasula rent ngati tuina kumusasula lwa kwepanga expenditure tusesanyiza sente mukusasula rent jetusasula jetutasobola bino byonna byogera nyina bwino mumanyi nyina company ya real estate ya Mahmoud Properties tusoroza mayumba mba manyi tusiba tubagoba mayumba abavubuka mwe panka panka opangisa apartment ya mitwalo chinana ninga bakusasula mitwalo asatu olokuba wafunye muwala ku university Makerere oyagala ku proving anti family yo ya manyi ogezo pankisa rent wa mitwalo chinana Baba fulumi ya mayumba bulitu naku. Gunu zimbati. Waliwo nali mudabo nga tojigwana. Ngobu sobozi tebu kusobozi sakati. Na yu lukuba mikwano jemi wala jikuchari la. Ngo yaga nao ulage chisengo, ulage diro, ulage woti. Wano wenteke nga tozange. Wemba nyingi na nkola wenti. Gwetona tuka. Enjuji osasule yemi tuwa alasa tudabo usula muweka. Omulimo gwo oine oyingize mitwalo gumu ne kintu gwo saving unaku kula chi usula mje mitwalo asatu chichi gendo ono onyeka single room akasoboka mitwalo 15 ojja kafuna enyingiza bwene yongera ngo inacho saving ekiwera semvula nabanyumiza ako nali mpangisa akazige kabowe eyo jinnatandikira obulamu abasoma akatabo kanga aka kola sente volume 1 nabiteka volume 2 ndoza wali wobula mu lubutu kanga eyo josobola mwanda banga wali wobula mu jebutu kanga eyo josobola abantu abasinga tetukiriza nti obulamu buchuse bobango oli mwavu no yavuwala no takiriza nti oyavuwadde okudda mu bavu bibabeeramu gwogenda kubona abono obulamu bwonna Kiriza nti levo y'ensimbi zange eri wano sijja kwambala suti aji nyombi jayambala. Kubanga na hivyo yali omwavu teyajambala yayambala anga zaabali ziba kunkumula nitugenda wali mukajja nituzijjayo esati ya 13. Bono yagala okwambala esati y'emitwalo 3 noyongera ko zire endala tabweze. Kakati Sura, wino kusura. Tewe pampa lika kurent. Tewe pampa lika kuri nyaboda. Tona tuka. Eyo expense genda kure kawo wori. Tona baku kiliza antilevo yeri yao mganda wange. Tona kiliza. Oja kubona abona paka. Ida sente zija kuita mungalo. Yugira ne mchala u. Gu wangana yibu. Na kumgambe bintu bidi webiti. Talk to them. Mubagambe. Ndiye bintu embera bwetu bweri twagala kukekereza twagala kuva muzigo twagala tusale ku sente omutwa emitwalo esatu jetukosolo nako tusitukoze tutya tula naye tukoze tyo kusale emitwalo jine esatu tuso abachala obaina plan bantu balungi bwetu banga tube wadde tubawadde bisera bwato mu involvinze mbintu byajja bikulekera ere esatu bajja kugamba tezimala esatu ajja kugamba tezimala Ne wanajaga nti anti mpita wali ekiwe katika tugureyo ku rumondi nga watano. Aha. Tugureyo kaka sawo ko mchera ka kilo 10. Aha. Kati olunaku oturekere ngo omutwalo. Emmere ejja kuba wili na manda wega. Olaba. Atani so kuwa plan. Na ye bintu byo obikolanga gwe. Tosobola ku savinga weka nga pate na otali iko. Ero zonnanga we yago savinga jazi malao. Nibi mina babi mala. So Ja, genda wotu chali kunidi zizoka. Tuogede, kumbela, yebyo byetulya, nekukendeza kubyetulya, ekyo kubiri, tuogede, kunsula, njokinkonya kone kunyambala, njogede ne kuntambula, ebyetaago. Kakati, liste yewo malo jieditinga, school fees naika mwogere kukatono. School fees na ya tukamula, na ya tukamulira bwereri. Abazadde. Obuzibu bonna we buli bannange tegera levo yo ebyenfuna tegera levo yo
Bono tegera levo yo genda kikirizi senti. To gende la kupia pressure. Nti abana ba hudu, abana ba kabangala, tenywa, abasomeseza masomero ga international school, zehaji nyombi, owange, asomere liwa, muruji ewa kiso. Eyo jenso bola. Uwe busobo zi wange. Ati senti za kabangala nazi sobola. Asomeseza ku international school. Abana be kabangala bavuga na abatula na abaziza. Na abakula atia. Nange kambi fugire. Mpangise moto ka. No. Uwe busobo. Tuwalu mwana musomero lio sobolo kusasula. Isomero nga lino musinji ogwe dini omulungi. Nga abana baba fako. Basoma. Muteke yo. Abana tibaina wata somera. Kastesumi olibanga lia buvunaizi wali wade yo kusomesa. Nze ndi product ya UPE. Sibamba gamba wano. Na somera Mbilizi Muslim Primary School. Ewa Ferwengo. Mumuti. Muna somera. Primary. Teko mwana wosobola. Muganda wangi. Echo. We wanise. Jenso mese za abana bangi. Omwana wa baby bukadde bubiri. Kakati. Omusala bakuwe mitwalo nsanvu ogenda kujjawo bukadde obubiri. Omwana bagenda mugoba buli lunaku nawe bikutame. Naye ati waliwo essomero emitwalo abiri. Munnange nga basomeseza ddala abaana. Ng'ojja n'okutandika n'ettaamu ng'omazeeyo fizi nga tulina pressure. Ebyetaago ne bye twagala, enjawulo y'ebyetaago ne bye twagala yetulemesezza okusavinga sente nga tugamba sente zituyita mu ngalo. Leero njagala osunsule programu eno ekukyuse. Ensonga eyokubiri. Lwaki sente zituyita mu ngalo? Ensonga eyokubiri. Nga nzigyeko ensonga ya expenses ozisala. Ensonga eyokubiri era gye ngenda okusembayo leero ate enkulu. Abantu abasinga bwe mufuna sente ne mufune nyingi za yonna temwesasula. You don't pay yourself. Bweba kusasula omusala bakama abo ku Radio Pearl gyokolera ate gwe nga gwe omukozi gwe basasudde teweesasula. Bweba kuwa emitwalo gyo wakakadde ku ke bakusasudde gyokolera abakeetaaga nga bajja. Owa fizi nga atwala ka atano. Owa renti nga atwala ka emitwala abiri. Mchala ngo mgule yo dresi. Andi saving ite wali. Omaliza ngo shopping ya mele ya omwezi. Ngo dayo ukole ila kupalo. Ngo linda milioni ze tano. Zewa gendo kuwa ila the cycle. Egenda bwetyo bwetyo bwetyo. Mbanga niliva. Mbanga nilitawo. Nga teweza sura. You don't pay yourself. Now uli mukozi. Formula e sobolo kugagawaza. Ere sobolo kuyamba kugwa mpulirizari kredi ya kadekano. Yeno. Take a percentage e ya sente. Olwaleero. Ntinebwe mba nyingi zen kumi tano. Buli sente zenfu na nsevinga kevi tundu wa abiri kuchikumi. Ezo, that's my salary. Gwe musala gwange before expenses. Nga sina wala andiro di sente ze. Bwebansa sule milioni. Nze, nesa sula 20%. Eje mitwala abiri, jina account kujigenda. Ezo zote ziri ikodi bet. Ichinane chisigade oche tu spending. Bizibanga bwe spending ze bisigade bibanja nga nonye ndala. Muzeyi bwe namugambi ekintu ekyo na ngamba kati mpulira mpeuse kanfulume ofisi yonja kudira nkubuliwe na abantu se. Obutesa sula chibi nyo. Kubanga. Gwe mukozi. Gwe akola buli kimu. Why don't you pay yourself? Umsala guze, buli omu na kunyola ko na twalezize, gosigali deoli ndogoi, aiwe machine, nganechu omache njini chigwelela. How much do you pay yourself?
wesa sude sente meko mwezo guwede gwe nima kuwa milioni tanu zonaza kuspendinga chovola batugamba titu ina savings nze nebwe bansa sule emitwale tanu 20% emitwala ebiri givako kati nyinesa tusiri nao nyinesa tu that's my salary gwe musala gwange ezo sente zezigendo kola ku investments zezigendo kola ku emergencies ezobulamu zezigendo kola name it pay yourself first weisasure nga tonnaba kuspendinga erye teeka likola nga tonnaba kusaasaanya nze nyizo kuba ndi wa 20% gwe settinga nti 10 wesa bugube mitwalo 10 gwe jjakuwa mutwalo guteke bali oina muenda kati omwenda ku planning la rent nebirala boba oli wa 20% nganze jjake mitwalo je 2 jiteke ku account hiyo jiveko je dabire era sente ze kuita mungalo 20% yu gituze tutereka bulichisera oluvanyuma lw'omwaka zigenda kuba sente nyingi kakati chovola omwaka gugwaka abantu nebakola ebintu nenga fe tutunudde bwetu ti naye nga sigamanti sente tubadde tuzifuna sente nga tuzifuna naye nga tetuzikola mu ebyo tunazikola mu oba nga tetuziteeka wetu ina kuziteeka ebitundu 9 ku buli 10 ebya bannayuganda abali ku radio kuna bampuliza akadde kano temwesasula bwafuna sente asasulira ofizi nasasulira wewe nabakola shopping ya kaunga n'omuchere bewaka bwamalirizawo nasasula bambanja musajja watu naddayo ku mulimo natula anonyenda labambi ezo sente zetwesasula teziriko debate teziriko kubaganya birowozo bampadde akakadde kalamba mukansa sudde wano emitwala 20 ogwo gwe musaala gwange akati bwe mbala n'ensigaza w'ekinaana aha abamanja mujje omanja meka 10 zizo landlord zizo emmere ya shopping up ya meka zizo pay yourself first akasente ako kitadde ku consolidated fund kitadde ku account yeyo kagenda kubanga katuyamba ko nti ekiseera kigenda kutuuka ku mulimo nga bagobye ku pal naye ojja kujja otandikewo akaduuka ako oba otandikeyo kadeke akasomero oba otandikeyo oyinza ofuna imagine semukyala n'alwala abadde agenda kuzala nomale natazala

0: namenvu nababiri vanyumaru kutola sala.
1: Onfunye?
0: Echoli ya manjine Allah wa subhanahu. Mm. Gayon temu. Mm. Waluo amasala agakwa ataku muntu achiuse mkibla. Mm. Ntio muntu asuburo kumutereza. Mm. Na ngalimu swala na mutereza mkibla. Akati nacho yunizo kubeira anga omujukiza kiasan utugera ganyanya kumasala ako. Usuburo kumujukiza angoli bweru. Singo banti ukakasandi swala.
2: Ujigoberede.
0: Ujigoberede. Ujigoberede. Nogan subhanallah. Usuburo kumujukiza buchibanga. Uriatu kane mumbere yokubanti uri omuchusa no mutereza no inzo kumugamba wallahu alam
2: twenza tuyanzege kujukiza bujukiza urize kibuzo cyo kunamba ya note 752 11 10 12 nga munafu
0: ate kubuto inza to ito ina na kugana subhanallah kubato limusana obulo mugamba anti eswala tenagwa ayo suburu kugira eswala tenaba kugwa ayo eswala ayo
2: Tulina kwa.
0: Ebula kiraka. Inzo kuchogera bodi. Na.
2: Unamuna fabuzi za mungerezo wa wanagambi. I'm asking whether I can marry my fiancé without giving her mahari cause of love. Unutuachi damu ndo uzo. Unutuamu damu. Leka teita uri deta uti yaliko. Neituwa kudamu. Kiali atekeza kiseka kufunzeze mochi demo chifuna bruninga ya chidamu wano. Ndoli ainzo kubwa inogu wa gazi mwenye ili mune. Na inga natuwa kwa extent. Ngo ili tagara na mahali. Urukubanti agara mula ganti ba agara na nyo. Mshala na agara na mahali.
0: Tuwa chidamu. Si genda kubira nga nyo ngeleza kuchetua ya nukula. Nikayo nete kedo kubira mwa mahali. Wakati wa wabafumbiri gani dwa. Wabula sharia ikirizo mchalo kubera nga kuata kumahali kena aga vila kubawe sharia mkirizo kubera nga chachikola
2: atawa mbaino mzigu no guo kwe wala kumahali gana
0: mbakirizo
2: umwami ya soro kwe wala kumahali gana
0: ya soro kwe wala na ye chetagisa kwa kubera mwesiku na nga chikirizo
2: kadugende kumubuzo umulara buenkoli la mchifo nga mulimu omwenge mwenkoli ya mchifo nga mwenkoli ya mchifo nga mulimu gwange gutambulira ku music na tuwe chukula bilako mu gym abakula enda mu gym nti bisingana nti chifo chibakoli ya mulimu music unabuza nti chifo chibwe chiba abadi chakula bilako shone chinzo bachigaziwa menzo bayo ni emirimu emirala nga mulimu gwe gwakola nga kugendera ku music ala mulu wacho
0: okudda mu kibuzo ekyo mu bufunze obwekitalo nti haram asgala haram wal ghayatu la tubarriru al wasila eno omuntu okubanga ekigendererwa kye kya kuba nti anoonya kufuna riziki tekifula
2: haram
0: kufuka halal inna alhalal bayyin wa inna alharama bayyin ebyo Allah biyakiriza byeyolefu ne biyaziza
2: byeyolefu
0: okubanga bakasitoma bajira ku music sharia tekisinzira ku kubeeranga kugamba tikakati
2: genda maso
0: na music kubanga akasitoma bajira ku music oyino kunonye kubeddala risoro kubeeranga lisikiriza ba customer iliyakirizwa okubeeranga bajja mu kifo kyo tegereka tuyina kugamba nti olwokubanga subhanallahi alazim ba customer bajira ku music akati kuotekewo music kubanga ba customer ko bajira ngati Allah subhanahu wa ta'ala tamukiriza walo bamala ni bakugamba nti akati goro kwa bakasaba bagira ku music eteka ku music tegeza noli ajya gamba nti bakasaba baje wange basikirizibwa abachala abali mu mbera bweti kati kyenva nteka wa abachala abali mu mbera bweti
2: ate ashebe bitandi ikiriza ampola bayina ni music go bakubantu go balira kemere mbono music kati
0: abantu kubalire mmere mukatumgana ngate chikirizibwe ekyo salama gezi agatekawo ekubeddala erisikiriza bakastoma okubera nga bajja eri gym yo obo mulimu malala gwonna gwogamba gwe yambisa